0: Itong bagong lokasyon ng Access Office Systems ay namumutang sa 212 MH Del Pilar Street, Barangay 23A, Tacloban City. Pwede gapon matawagan ang masunod nga numero 0953-523-6810 ng 0905-447-2364. Pwede gapon nila ma-email ha accessmain22@yahoo.com. An Access Office Systems in may nagapon mga branches Haburungan ngan Bye Bye City.
1: Ipinakikilala Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na panlaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo. Proud member of the KBP.
1: Balitaktakan.
2: Dito mapapakinggan ang mga bagong issues at mga kaganapan.
1: Balitaktakan.
2: Pakikipanayam sa mga importanteng tao sa gobyerno.
1: Balitaktakan.
2: Live reports mula sa ating mga katambay reporters.
1: Usapang may halong kwela.
2: Kasama ang ating mga batikang host, Double A Alan Amistoso at ang The Legendary Ben Verigiano.
1: Balitaktakan.
2: Dito lang sa 98.3 Magic FM, katambay mo.

0: anumang lutuin, siguradong sasarap yan. Pagkasama ang Magic FM, katambay mo. Gising na! Magic FM, katambay mo!
1: Good morning, everyone! We
2: ang dati mong katambay sa umaga, kape at pandesal. Ngayon, idagdag pa ang mga kwelang DJs, balita at mga nakakaindak na awitin. Sold na ang morning mo basta nakatambay sa Magic FM.
3: Kasangga mo sa Relax Sarap. Red Horse Beer. Relax Sarap na. Drink responsibly. Kasangga mo sa Relax Sarap. Red Horse Beer. Relax Sarap na. Drink responsibly.
4: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
5: Kunamit ang sukod, sulit ang ending.
4: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly.
7: Sawa ka na ba sa sabon mo?
8: Ha?
7: Sulit ba ang sabon? O madaling matunaw?
8: Ganon?
9: Introducing Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Pampaputi at moisturizer na. Antibacterial at pampabata pa.
8: Talaga?
9: Kojic acid, carrot extract, papaya enzymes. Tatlong natural na powerful ingredients na kilalang anti-aging and skin whitening. Antibacterial pa. Rice Herbal 3-in-1 Kojic

0: matlaba bo?
1: Nagayod ako, hinin nga naglilik nga linya hitat tubig, tikad to halababo. Amo kasi init nagpapadakot aton konsumo.
0: Ha? Iba ka ng lalaki ito trabaho in pagtubero.
1: Him tatay, ato pa iya trabaho. Ngan ano ka ba? It mga trabaho nga panimalay, di riton ginlilimataran nga may himulahin o sa kalalaki o sa kababayi.
2: Uy! Ano ito?
0: Ay tay, o adi ni nanay, nag-aayad didihit naglilik nga tubo. Ikaw ito tay, it mag-aayad.
2: Diri anak, it pag-repere tubo, nga iba pa nga buruhaton, kaya itong buhaton, mababayi man o malalaki.
1: Ikaw gihap anak, dapat mabulig ka nga diri ka dapat maghunahuna nga itong trabahoon may dala pan babayi nga may dala liwat pan lalaki.
0: Amo nga ito nay?
3: Oo anak!
4: Yan ang panahon, di rin nauso ang panimalay o bisa na sosyedad at tinatawag na gender stereotyping. Ini nga pahimat nun in kapartehan Gender and Development Program han buhatan han Leyte Metropolitan Water District o Prime Water, Leyte Metro.
5: Sangkay, nagbibiling ka ba hin one-stop shop para hitong imo mga gamit, ha imo opisina o ha imo panimalay? Access Office Systems, itong solusyon. An Access Office Systems, in may ada complete line of CCTV, LED walls, solar streetlights, all brands of computers, laptops, biometrics, office supplies, office equipments, furnitures, fixtures, ID printers, Toshiba and Fuji copiers, Blue and Duplo digital duplicators, engineering instruments, PABX telephone system, rescue equipments, computer peripherals, and accessories, and many more. Name it, and we have it. Access Office Systems. Quality and service is our first priority. Ngandiri ka angay mabaraka. Kay hatanan nga produkto tikang Access Office Systems in may ada quality after sales service with very qualified and trained technicians for all products. Access Office Systems, quality and service is our first priority.
6: Itong bagong lokasyon ng Access Office Systems inamumutang ha 212 Image Del Pilar Street, Barangay 23A, Tacloban City. Pwede gapon matawagan na masunod nga numero 0953-523-6810 ngan 0905-447-2364. Pwede gapon nila ma-email ha accessmain22@yahoo.com. An Access Office Systems in may nagapon mga branches, Haburungan, ngan Baybay City.
7: Hindi alam ang gagawin, isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay, makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ikay maaantig. Dito lamang po yan, sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.
8: Kami ang mga taga Barangay Kalimihan, Kaibiran, Biliran. Nakatambay kami ha DYXV 98.3 Magic News FM. Ang tambayan han mga sikat!
9: You hire VR Cloud 7.
10: At nakatambay kami sa
9: Magic News FM.
10: At tambayan ng mga sikat.
11: Yeah! Imagine yourself holding your diary underneath the tree at nais mong balikan ang nakaraan.
12: I miss your love since you've been gone.
11: Turn the pages and travel back to what, where, and when those memories happened. Just like the words scribbled in the pages, those moments were also etched in your heart.
12: Close your eyes, give me your hand.
11: Welcome to Magic Diaries. Balikan natin ang mga kwentong naganap sa nakaraan. Magic Diaries, some magic moments. Ikaw, anong kwento mo? It's now time to flip the pages of your diary. Magic Diaries, some magic moments. Only here on Magic FM. Katambay mo.
13: Don't fall in love with a dreamer.
14: Wake up and be energized. Magic Gel Hits.
15: I got a girl in Paris, I got a girl in Rome. I
3: Magic Gel Hills.
13: O yung manliligaw na meron ng dalang lugaw, tatlong rasas at gitara, handa ng
3: lupa. A collection of your favorite songs from generations to generations. Magic Gel Hills.
14: Dragon Bama sa flowers.
3: Magic Gel Hills. Mondays to Saturdays, 6 a.m. to 9 a.m. Magic Gel Hills. Only here on Magic FM. Katambay mo. Ratsada ng bagong musika. Magic Hit Parade! Halina't sumabay at alamin ang mga bago at patok na musika. Magic Hit Parade! Dito lang sa Magic FM, katabay mo! Katabay mo! Kape at pandesal, normal na ka-partner sa almusal. Pero tuwing umaga, iisa lang ang masarap kasama. Magic Power Jam!

0: Magic Power Jam. Isang oras ng walang humpay na musika mula sa paborito niyong banda, Magic Power Jam. Magic Power Jam. Pure OPM Bands, sarili atin ito. Magic Power Jam, Lunes hanggang Sabado, alas 5 hanggang alas 6 ng umaga, dito sa Magic FM, katambay mo. Stress ba sa work? Narito na ang inyong stress reliever, Magic FM,
1: katambay mo.
0: Ano mang lutuin, siguradong sasarap yan. Pagkasama ang Magic FM, katambay mo.
2: Tara na! Handa ka na ba? Tambay na! Magic FM Pilipinas, katambay mo!

0: Sigurado mang lutuin, siguradong sasarap yan. Pagkasama ang Magic FM, katambay mo. Gising na! Magic FM, katambay mo!
1: Good morning, everyone!
2: We
3: ang dati mong katambay sa umaga, kape at pandesal. Ngayon, idagdag pa ang mga kwelang DJs, balita at mga nakakaindak na awitin. Sold na ang morning mo. Basta nakatambay sa Magic FM.
4: Kasangga mo sa Relax Sarap. Red Horse Beer. Relax Sarap na. Drink responsibly. Kasangga mo sa Relax Sarap. Red Horse Beer. Relax Sarap na. Drink responsibly.
5: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
6: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
5: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
8: Sawa ka na ba sa sabon mo?
9: Ha?
8: Sulit ba ang sabon? O madaling matunaw?
9: Ganon?
10: Introducing Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Pampaputi at moisturizer na. Antibacterial at pampabata pa.
9: Talaga?
10: Kojic acid, carrot extract, papaya enzymes. Tatlong natural na powerful ingredients na kilalang anti-aging and skin whitening. Antibacterial pa. Rice Herbal 3-in-1 Kojic.

0: pero mitlababo.
1: Nagayad ako, hinin nga naglilik nga linya hitat tubig, tikad to halababo. Amo kasi init nagpapadakot aton konsumo.
0: Ha? Iba ka ng lalaki ito trabaho yung pagtubero.
1: Him tatay, ato pa iya trabaho. Ngan ano ka ba? It mga trabaho nga panimalay, di rito ginlilimataran nga may himulahin o sa kalalaki o sa kababayi.
2: Uy! Ano ito?
0: Ay tay, o adi ni nanay, nag-aayad didihit naglilik nga tubo. Ikaw ito tay, ito mag-aayad.
2: Diri anak, it pag-repere tubo, nga iba pa nga buruhaton, kaya itong buhaton, mababayi man o malalaki.
1: Ikaw gihap anak, dapat mabulig ka nga diri ka dapat maghunahuna nga itong trabahoon may dala pan babae nga may dala liwat pan lalaki.
0: Amo
3: ngayon ito, nay? Oo, anak!
4: Yan ang panahon, di rin nauso ang panimalay o bisan na sosyedad ang tinatawag na gender stereotyping. Ining abahimat ngon in kapartehan Gender and Development Program han buhatan han Leyte Metropolitan Water District o Prime Water, Leyte Metro.
5: Sangkay, nagbibiling ka ba hin one-stop shop para hitong imo mga gamit, haimo opisina o haimo panimalay? Access Office Systems, itong solusyon. An Access Office Systems, in may ada complete line of CCTV, LED walls, solar streetlights, all brands of computers, laptops, biometrics, office supplies, office equipments, furnitures, fixtures, ID printers, Toshiba and Fuji copiers, Blue and Duplo digital duplicators, engineering instruments, PABX telephone system, rescue equipments, computer peripherals, and accessories, and many more. Name it, and we have it. Access Office Systems. Quality and service is our first priority. Ngandiri ka angay mabaraka. Kay hatanan nga produkto tikang Access Office Systems in may ada quality after sales service with very qualified and trained technicians for all products. Access Office Systems, quality and service is our first priority.
6: Itong bagong lokasyon ng Access Office Systems inamumutang ha 212 Image Del Pilar Street, Barangay 23A, Tacloban City. Pwede gapon matawagan na masunod nga numero 0953-523-6810 ng 0905-447-2364. Pwede gapon nila ma-email ha accessmain22@yahoo.com. An Access Office Systems in may nagapon mga branches, Haburungan, ngan Baybay City.
7: Hindi alam ang gagawin, isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay, makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan, at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ikay maaantig. Dito lamang po yan, sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.
8: Kami ang mga taga-barangay Kalinihan, Kaibiran, Biliran. Nakatambay kami ha DYXV 98.3 Magic News FM. Ang tambayan han mga sikat!
9: At nakatambay kami sa
10: Magic News FM.
9: At ang bayan ng mga sikat.
11: Yeah! Imagine yourself holding your diary underneath the tree at nais mong balikan ang nakaraan.
12: I miss your love since you've been gone.
11: Turn the pages and travel back to what, where, and when those memories happened. Just like the words scribbled in the pages, those moments were also etched in your heart.
12: Close your eyes, give me your hand.
11: Welcome to Magic Diaries. Balikan natin ang mga kwentong naganap sa nakaraan. Magic Diaries, some magic moments. Ikaw, anong kwento mo? It's now time to flip the pages of your diary. Magic Diaries, some magic moments. Only here on Magic FM. Katambay mo.
13: Don't fall in love with a dreamer.
14: Wake up and be energized. Magic Gel Hits.
15: I got a girl in Paris, I got a girl in Rome. I
3: Magic Gel Hill.
14: O yung maniligaw na meron ng dalang lugaw, tatlong rasas at gitara, handa ng
3: lupa. A collection of your favorite songs from generations to generations. Magic Gel Hill.
14: Akin ba masupla?
3: Magic Gen Hits, Mondays to Saturdays, 6 a.m. to 9 a.m. Magic Gen Hits, only here on Magic FM, Katambay Mo. Ratsada ng bagong musika. Magic Hit Parade. Halina sumabay at alamin ang mga bago at patok na musika. Magic Hit Parade. Dito lang sa Magic FM, Katambay Mo. Katambay Mo. Kape at pandesal, normal na ka-partner sa almusal. Pero tuwing umaga, iisa lang ang masarap kasama. Magic Power Jam.

0: Magic Power Jam. Isang oras ng walang humpay na musika mula sa paborito niyong banda, Magic Power Jam. Magic Power Jam. Pure OPM Bands, sarili atin ito. Magic Power Jam, Lunes hanggang Sabado, alas 5 hanggang alas 6 ng umaga, dito sa Magic FM, katambay mo. Stress ba sa work? Narito na ang inyong stress reliever, Magic FM,
1: katambay mo.
0: Ano mang lutuin, siguradong sasarap yan. Pagkasama ang Magic FM, katambay mo.
2: Tara na! Handa ka na ba? Tambay na! Magic FM Pilipinas, katambay mo!

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, kawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM, kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo! Proud member of the KBP.
1: Ang dati mong katambay sa umaga, kape at pandisal, ngayon idagdag pa ang mga kwelan DJs, balita at mga nakakaindak na awitin. Sold na ang morning mo, basta nakatambay sa Magic FM.
0: Kasangga mo sa Relax Sarap, Red Horse Beer, Relax Sarap na. Drink responsibly. Kasangga mo sa Relax Sarap, Red Horse Beer, Relax Sarap na. Drink responsibly.
2: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
3: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
2: Tama! Red Horse Beer, namit, sulit.
4: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.
5: Sawa ka na ba sa sabon mo?
6: Ha?
5: Sulit ba ang sabon o madaling matunaw?
6: Ganon?
7: Introducing Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Pampaputi at moisturizer na. Antibacterial at pampabata pa.
6: Talaga?
7: Kojic acid, carrot extract, papaya enzymes, tatlong natural na powerful ingredients na kilalang anti-aging and skin whitening. Antibacterial pa. Rice Herbal 3-in-1 Kojic.

0: Saan kay? Nagbibiling ka ba hin one-stop shop para hitun imo mga gamit, ha imo opisina o ha imo panimalay? Access Office Systems, itun solusyon. An Access Office Systems, in may ada complete line of CCTV, LED walls, solar streetlights, all brands of computers, laptops, biometrics, office supplies, office equipments, furnitures, fixtures, ID printers, Toshiba and Fuji copiers, Blue and Duplo digital duplicators, engineering instruments, PABX telephone system, rescue equipments, computer peripherals, and accessories, and many more. Name it, and we have it. Access Office Systems. Quality and service is our first priority. Ngandiri ka angay mabaraka. Kay hatanan nga produkto tikang Access Office Systems in may ada quality after sales service with very qualified and trained technicians for all products. Access Office Systems, quality and service is our first priority.
1: Itong bagong lokasyon ng Access Office Systems inamumutang ha 212 Image Del Pilar Street, Barangay 23A, Tacloban City. Pwede gapon matawagan na masunod nga numero 0953-523-6810 ng 0905-447-2364. Pwede gapon nila ma-email ha accessmain22@yahoo.com. An Access Office Systems in may nagapon mga branches ha Burunggan ngan Baybay City.
2: Tara na! Handa ka na ba? Tambay na! Magic FM Pilipinas, katambay mo!
3: Nay! Nagano ka din at ilaramit lababo?
4: Nagayad ako, hinin nga naglilik nga linya hitat tubig, tikad to halababo. Amo kasi init nagpapadakot aton konsumo.
3: Ha? Iba ka ng lalaki ito trabaho in pagtubero.
4: Him tatay, ato pa iya trabaho. Nga ano ka ba? It mga trabaho nga panimalay, diri ton ginlilimataran nga may himulahin o sa kalalaki o sa kababayi.
5: Uy! Ano ito?
3: Ay, tay! O ating inanay, nag-aayad didihit naglilik nga tubo. Ikaw ito tayo ito mag-aayad.
5: Diri, anak! It pag-repere tubo, nga iba pa nga buruhaton, kaya itong buhaton, mababayi man o malalaki.
4: Ikaw, gihap, anak, dapat mabulig ka nga diri ka dapat maghunahuna nga itong trabahoon may dala pan babae nga may dala liwat pan lalaki.
3: Amo
6: ngayon ito, Nay? Oo, anak!
7: Yan ang panahon, diri na uso pa ni Malay o bisa na sosyedad at tinatawag na gender stereotyping. Ini nga pahimat nun in kaparte han Gender and Development Program han Buatan han Leyte Metropolitan Water District o Prime Water Leyte Metro.

0: lababo.
1: Nagayo ako, hinin nga naglilik nga linya hitat tubig, tikat duha lababo. Amo kasi init nagpapadakot aton konsumo.
0: Ha? Iba ka ng lalaki, ito trabaho yung pagtubero.
1: Him tatay, ato pa iya trabaho. Ngan ano ka ba? It mga trabaho nga panimalay, diri ton ginlilimataran nga may himulahin o sa kalalaki o sa kababayi.
2: Uy, ano ito?
0: Ay tay, buati ni nanay, nag-aayad didihit naglilik nga tubo. Ikaw ito tay, ito mag-aayad.
2: Diri anak, it pag-repere tubo, nga iba pa nga buruhaton, kaya itong buhaton, mababayi man o malalaki.
1: Ikaw gihap anak, dapat mabulig ka nga diri ka dapat maghunahuna nga itong trabahoon may dala pan babae nga may dala liwat pan lalaki.
0: Amo
3: ini to, Nay? Oo, anak!
4: Yan ang panahon, diri na uso ang panimalay o bisan na sosyedad at tinatawag ang gender stereotyping. Ini nga pahimatngon in kaparte han Gender and Development Program han buhatan han Leyte Metropolitan Water District o Prime Water, Leyte Metro.
5: Ang dati mong katambay sa umaga, kape at pandisal, ngayon idagdag pa ang mga kwelan DJs, balita at mga nakakaindak na awitin. Sold na ang morning mo, basta nakatambay sa Magic FM.
6: Kasangga mo sa Relax Sarap, Red Horse Beer, Relax Sarap na. Drink responsibly. Kasangga mo sa Relax Sarap, Red Horse Beer, Relax Sarap na. Drink responsibly.
7: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
8: Kunamit ang sukod, sulit ang ending.
7: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly.
10: Sawa ka na ba sa sabon mo?
11: Ha?
10: Sulit ba ang sabon? O madaling matunaw?
11: Ganon?
12: Introducing Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Pampaputi at moisturizer na. Antibacterial at pampabata pa.
11: Talaga?
12: Kojic acid, carrot extract, papaya enzymes. Tatlong natural na powerful ingredients na kilalang anti-aging and skin whitening. Antibacterial pa. Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap.

0: ito ang Magic FM Pilipinas. Katambay mo saan ka man sa mundo. Katambay mo sa balita.
1: Ang mga bata nakapag-lapit
2: sa ang patay ang dalawang
3: pitundan at
2: sinungog ng isang araw
3: na pinag-aaralan ng formal na pinarangalan.
0: Tagapaghatid ng musika at serbisyo publiko anumang hamon sa mundo. Mapapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa ibang sulok ng mundo.
4: Ito si Double A.
5: Hi, ito naman si Ate Sean.
4: Ugin Princess, Tita Char.
0: Katambay mo sa Tacloban City 98.3.
6: Yeah, yeah. 80s, 90s and more.
7: Magic FM, katambay mo.
0: Aktibong miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
8: That song was brought to you by
9: Ninjom Paypakwa Syrup, care for your lungs and throat, available in all leading drugstores nationwide.
10: Kami ang mga taga Barangay Kalibihan, Kaibiran, Biliran. Nakatambay kami ha DYXV 98.3 Magic News FM. Ang tambayan han mga sika.

0: kasangga mo sa Relax Sarap. Red Horse Beer. Relax Sarap na. Drink responsibly. Kasangga mo sa Relax Sarap. Red Horse Beer. Relax Sarap na. Drink responsibly. Kasangga mo sa Relax Sarap. Red Horse Beer. Relax Sarap na. Drink responsibly.
1: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
2: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
1: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly.
2: Pakinggan ang magandang kwento ng isang Batanggenyo.
4: Si Eric po, sir. Tagal di pa Batangas. 53 po. Bali na ka 10 boxes na po ako. Meron kasi ako gallstone. Mahal na kasi mga series of tests with regards sa chem and then x-ray. Maganda rin po yung sa x-ray ko. Ito, may findings na prominent bronchopulmonary vascularity versus pneumonia dito sa right paracardiac region. But ito, first day lang, nagpa-x-ray ako uli. Naging normal na siya. Dahil din kasi wala naman po akong ibang iniin kundi rice coffee lang. So, I just want to make a testimony ng digitalisis. Kasi talagang effective rice coffee.
2: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

0: tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ay.
2: Ito ang Magic FM Pilipinas. Katambay mo sa agaman sa mundo. Katambay mo sa balita.
3: Ang mga bata nakapag-lapit
4: sa ang batay, ang dalawang
5: babaan at
4: sinungog ng isang araw
5: ng formal na pinarangalan.
2: Tagapaghatid ng musika at serbisyo publiko, anumang hamon sa mundo. Mapapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa ibang sulok ng mundo.
6: Ito si Double A.
7: Hi, ito naman si Ate Sean.
8: Hukin Princess, Tita Char!
2: Katambay mo sa Tacloban City 98.3.
9: Yeah, yeah, 80s, 90s and more.
10: Magic FM, katambay mo!
2: Aktibong miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: anumang lutuin, siguradong sasarap yan. Pagkasama ang Magic FM, katambay mo.
1: Kasangga mo sa Relax Sarap. Red Horse Beer, Relax Sarap na. Drink responsibly. Kasangga mo sa Relax Sarap. Red Horse Beer, Relax Sarap na. Drink responsibly. Kasangga mo sa Relax Sarap. Red Horse Beer, Relax Sarap na. Drink responsibly.
2: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
3: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
2: Tama! Red Horse Beer, namit, sulit.
4: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.
5: Pakinggan ang magandang kwento ng isang Batanggenyo.
6: Si Eric po, sir. Tagalipa, Batanga. 53 po. Bali, naka 10 boxes na po ako. Meron kasi ako stoma. Ano kasi mga series of tests with regards sa chem and then x-ray. Maganda rin po yung sa x-ray ko. Ito, a month ago ito, may findings na prominent bronchopulmonary vascularity versus pneumonia dito sa right paracardiac region. But ito, first day lang, nagpa-x-ray ako uli. Naging normal na siya. Dahil din kasi wala naman po akong ibang iniinom kundi rice coffee lang. So, I just want to make a testimony ng digitalisis. Kasi talagang effective ang rice coffee.
5: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

0: Itong bagong lokasyon ng Access Office Systems ay namumutang sa 212 MH Del Pilar Street, Barangay 23A, Tacloban City. Pwede gapon matawagan ang masunod nga numero 0953-523-6810 ng 0905-447-2364. Pwede gapon nila ma-email ha accessmain22@yahoo.com. An Access Office Systems in may nagapon mga branches Haburungan ngan Baybay City.
1: Namnaming ang sarap ng musika.
2: You are the one.
1: Magic FM, kantambay mo. Stress ba sa work? Narito na ang inyong stress reliever. Magic FM,
3: kantambay mo.

cosa. Si no te da

0: mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Meron na, Pabriano, Bacina City. Gumanda na po ang kondisyon ko, kaya nung po ng rice cooker. Tulog po kayo ng langit sa akin, kaya po ako yung natutuwa. At pag po ako ako pa po ang inyong programa, tuwan-tuwa po ako. Ako yung natutumba noon yung lagi. Mm-hmm. Maya, akin po, tasyasyaga ko po nung pag-inom ng rice cooker. Gumaling na po ako. Tapos po ako may gout, mayroon pang cholesterol.
2: Yung gout po ninyo, nanay, yung sabi po ninyong gout?
1: Wala na po. Wala na rin ang high blood.
0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan. Kaya mas masarap tambayan. Paboritong istasyon na pinakikinggan. Pinamumunuan ng Century Broadcasting Network. Sa Butuan, 97.5 Magic FM. Lucena, 90.3 Magic FM. Tugigaraw, 91.7 Magic FM. Vigan, 94.1 Magic FM. Lawak, 92.3 Magic FM. Sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM. Tacloban, 98.3 Magic FM. Sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas. Ang Magic FM, katambay mo.
4: Proud member of the

0: hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligali. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan, at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan, sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.
1: Your favorite. Magic FM. Magic FM.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, kawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM, kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member of the KBP.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KBP.

0: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa Pampansang Tambayan ng Bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.
1: Pampagising, pang pag-good vibes. Magic FM.
2: Katambay mo.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Pinagkakatiwalaan sa kanluran. Puso ng silangan. Minamahal ng Pilipinas. Laging katuwang sa mga balita. Impormasyon. Mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan. Kaya mas masarap. Tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan. Pinamumunuan ng Century Broadcasting Network. Sa Butuan, 97.5 Magic FM. Lucena, 90.3 Magic FM. Tugigaraw, 91.7 Magic FM. Vigan, 94.1 Magic FM. Lawak, 92.3 Magic FM. Sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM. Tacloban, 98.3 Magic FM. Sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas. Ang Magic FM, katambay mo.
2: Proud member of the KBP.

sitar a Rich Fair Apostol. Butang ading kakabarakan han na Russia nga diri makakarespondi kon o mataki ang Ukraine. Naglansya rin drone na kung naglansya

Sarin drone ang Ukraine ang Russia agod kontrahon ano pat na katuig nga panggigyer na hini sumalapahan Minister of Defense ang Russia kung magprobar naman itong Ukraine nga distrosohon or samokon ang celebration ng Sabado mabulos nga magdudumarahira hindako nga pag-atake ang mga sibilyan ngan sugad man ang kapital nga syudad itong Ukraine. Bato naman ni Zelensky samtang waray pa nakakarawat ng opisyal ng hangyo aniya nasod para ang ceasefire. Aoras nga nabibilin tub-tub hakatot nga hanggab yung Miyerkules. Sigurado nga mapapatuman na ini. Ginaghat niya ang Kremlin nga maghimo lugod hintinood ng mga pitad agod matapos na itong gera. Samtang nagpahayag naman ni US President Donald Trump nga bubuligan nira ang mga nga makaagi Strait of Hormuz ang mga barko nga na-stranded durot ang waray pa masusulbar nga tensyon abot nga ni Estados Unidos nga sugad man Iran. So wala ka Trump ini nga pagbulig nira in para la ha mga barko han nasod nga neutral waray kalabutan han natatabo ang gyera ha maong nga rehiyon. Gitawag niya ini Como Project Freedom kundi intitikangan nira ang pagbulig ang mga barko yana nga Lunes. Dugang pa ni Trump, mga biktima la ini nga mga barko han natabo yana hakasamo kaniran labi na kay ang pira ha mga apektado nga tripulante dito in guti ay nala ang supply hin pagkaon. Paano yun nira nga mabuligan ini nga mga barko nga makabalik ha iratag sa tagsa nga mga lugar? Samtang nagpahayag gihapon ni Trump nga sigurado hiya nga may positibo nga pag-irestorya ang iya mga representante nga sugad man ang mga opisyal han Iran. Katapusan nga notisya international, maugot naman nga ginpanhimuahan na United States Central Command atong report nga naiguhan Iran ano sa nga US Navy vessel aran hiyo sa nga port ha sur sinirangan nga dapit han Strait of Hormuz. Sumulha Iran na nasabi nga barko yung ginaligar na katalapa sa maritime security. Pero nanindugan ang US Central Command nga waray bisan ano nga Navy ship han US adto naigo. Samtang igipahayag naman han US military ang bago nga inisyatiba nga ginendorso ni US President Donald Trump din posibleng gumamit in naval nga sugad man air assets para asisteran adto mga commercial vessels sa Strait of Hormuz. Sumulha report pero na mga barko ang ginataki o ginpo ngan han Iran nga makatabok han sabi nga straight tungod waray ini katugutan. Gisagyo na naman ang mga barko nga uma ginala hakadagatan han uman abot nga hanig ipapatuman nga enhanced security area ini nga pitad han Amerika ang gintawag han Iran nga pagtalapas sa nagpapadayon nga ceasefire. Samtang gintaga naman hindoon han Estados Unidos nga kaparte ini han Project Freedom nga may panuyo mabuligan ang mga na-stranded nga tripulante nga nagkukulang na in supply hintubig ang pagkaon tungod han o nga gyera. Alas 4:38 ha Pilipinas. Vera the News live gyapon makikita na Facebook page and IBC6DYMP Facebook page at DYR Radyo Calgary Carigara Leyte. Nga sugat man Facebook page ni Kaberada Mark Morales. Mga notisya nasyonal naman kasangkayan suportado ni Senate President Vicente Tito Soto III nga kinahanglan na igpadayon han Senate Blue Ribbon Committee ang pagbuhat ng investigasyon bahin han maanomali ang flood control project. Sumalakan Soto damo pa ang kinahanglan mahikay nga impormasyon han maong nga committee. Sirig Japonia ang kinahanglan investigaran direla ang Luzon kundi lakip na ang Visayas ng Mindanao bahin han 2025 national budget nga iya tinatawag nga killer budget. Ginpakyan na naman ang Senate President kung kinahanglan investigaran ba ang sunod nga hearing aton han committee ang Senado hianay House Speaker Martin Romualdez labi na kay usay ini ha mga ginaligar dabi ha isyo. Ginsiring ni Soto nga tanan nga angay imbitaron nga makakaghatag in informasyon in kinahanglan imbitaron.
samtang. Una lang naging sumati Senate President Pro Tempore ng Blue Ribbon na Committee Chairman Panfilo Lacson. Ngayon pre-presenta niya ang progreso ng investigasyon. Ipinagin o sang a privilege speech. Harugang pangalantisya nasyonal, sigurado naman ang kamarad del representantes nga magpapadayon sa Senado ang impeachment case ala kontra kang Vice Presidente Sara Semerman Duterte tikang ha plenaryo tungod kay makusog ang ebidensya nga nakuha ng House Committee on Justice. Sumalakan Justice Committee Chair Representative Hervil Luistro ang mga ebidensya nga era nakuha in tikang ha mga opisyal nga records diri mga opinyon o hurub-hurub ba kundi in nakita nira nga kinahanglan papagbatonon ang Vice Presidente. Dugang pahan kongresista ang impeachment proceedings in dere politika kung pamolitika kung di pagsunod na batakan balao diin kinahanglan papagbatonon ang mga opisyalis nga may questionable nga ginbuhat samtang napuroko akatungdanan. Samtang ginalao man naman ni House Committee on Public Accounts Chair Tere Redon nga didipinsahan ni Davao City Representative Paulo Duterte aniya bugto durante ang katitero kan mga magbaralao sa kamara para pagbutusan ang impeachment case kontra Vice Presidente. Ginagat gihapon ni Redon ni Congressman Duterte nga igsumat ni ang mga aligasyon nga may kalakip nga mga ebidensya direla ha publiko niya iniigyakan nga waray basaranan nakatalaan na ang sunod ng impeachment hearing. Yan ang kulop para aprobaran ang report sa Committee on Justice. Akatapusan ng notisya, national kasangkayan. Nag-ubos sin pinakahamubo nga level asa ko binwalo ka tuig ang purchasing power han peso abot nga han pagtinikitaas ang inflation han mga paplito na nasod sumala han pinakaorhing nga notisya Philippine Statistics Authority asa nga press briefing igin sumat ni National Statistician ang PSA Chief Claire Dennis Mapa ang kantidad han peso durante han tuig 2018 ing katugbang nala yana hin 73 centavos on 73 cents tikang han datos nga han bulan Abril yana nga tuig dugang panimapa ang kantidad nga piso na kalabay nga bulan nga ginsusukol komo purchasing power han Philippine piso in ada ha pinakahamubo tikang han pag masi otro dida han 2018 karag signon ang kantidad han sa kagatos han 2018 in nagubos nga 273 pisos ang PSA naghatag hingkahulugan han gahom pagpalit han piso komo sukol ang tinuod nga kantidad han lokal nga salapi hagin hatag nga panahon na hausang base year naragsignon hining guruguti han mapapalit han mga consumers kapag kaya na hiton na salapi kumpara han 2018 hining nga paghamubuhan na piece buying power indurot han inflation ang rate han pag-uminto ang presyo ang mga papliton ng serbisyo nga nagtikadagmit nga to 7.2% at ton Abril tikang 4.1% at ton bulan han Marso.

0: Alas 4:43 sa Pilipinas, sa mga notisya lokal naman kasangkayan. Padayon ang monitoring, sugadman assessment ang LGU San Julian, Eastern Samar. Kasunod ang 6.1 magnitude nga linog, da kakulop nga adlaw, Mayo 4. Sa Malacan, Mayor Dory Georgie Estaron, nag-inspeksyon na ang MDRRMO ng sugadman Municipal Engineering Office sa Iyabong to. A initial nga report, 36 nga pribado nga estruktura ang may ada minor cracks, samtang 22 naman nga pampublikong pasilidad ang may ada ginagmay nga kadaog na lakip ang munisipyo, eskwelahan, police station, evacuation centers ng sugadman simbahan. Usang individual na nasamaran tungod na nahulog na debris pero may da na medical nga atensyon. Gisiguro ng LGU nga talwas gamiton ang mga buildings ngan balik na ang normal nga operasyon han opisina. Nagpadar naman in request ng LGU nga probinsya para dugang inspeksyon ang mga infrastruktura. Tub-tub yan na. Waray pa magdeklara ang state of calamity ang nabungtuhan San Julian. Alain pa nga notisya lokal kasangkayan, gintaga naman hin mapasong pagkarawat ang mga buong tuhanon. Opisyalis kan sugadman mga empleyado han local government unit ang tanawan Leyte Mayor Maria Gina Merino. Apagbalik hini ha serbisyo, mahuman ang tulo kabulan nga preventive suspension. Didanggin buhat nga flag ceremony kakulop, Mayo 4. Otro nga ginpadangat ni Merino nga dahan iya ginserbihan nga bungto, kung ginsiserbihan nga bungto. At ito niya sincero nga mas pinabaskog nga intensyon pagserbisyo kumu alkalde. Napuno naman ang kalipay ng paglaom ang mga bungtuhanon. At ito otro nga pagkapot harindahan pamunuhan ng alkalde. Tungod hadto niya inisyatibo di kalidad nga serbisyo ha mga mulupyo. E Merino, ang ginpalusaran ng preventive suspension tungod han iya pagkarawat nga maging empleyado ng munisipyo inusangan nagkandidato asulod han ginlarang 1-year bar rule tungod han pagsiring o kung han advice ang DLG ng sugadman Civil Service Commission. Hakatapusan nga notisya lokal kasangkayan. Ginkarawat naman han 8th Infantry Division ng Philippine Army ang ginpagawas ng Security Advisory han American Embassy sa Pilipinas kumo pagpahimatngon ng mga Amerikano ng likayan ang pag-api ng mga rebuilding na grupo ng New People's Army labi na ang mga grupo na nabubuhat in operasyon na probinsya han Leyte ng Samar. Apahayag ang kasundaluhan, maaramhira nga may damang aktibidad ng operasyon na natatabo hapira nga parte han rehiyon. Dugang panira nga may naghihapon mga grupo nga ginpupunduhan ang mga operasyon ng mga rebelde diin ini nga aktibidad in nakakagdara haligal nga sirop ngan kadelikaduhan na kinabuhi ang mga mabulig ang mga rebelde. Nagpakita gihapon ni pagsuportan 8th Infantry Division apahayag ang US Embassy kundiin labot lah ang mga Amerikano ginpahimat ko ng gihapon han kasundaluhan ang iba pa ang mga langyawanon nga mag-ikmat respetuhon ang balaod ng Pilipinas ngan siguraduhon nga ang era aktibidad ada nga sugadman pakikig baka sa ibang grupo in lehitimo nga sugadman legal samtang nagpapabilin ang paningkamot ang mga kasundaluhan nga magpabilin ang kahimiyang ng seguridad habugos nga sinirangan kabisayaan. Alas 4:47 Pilipinas.
1: Binagol is a traditional kakanin from Leyte built on patience and texture.
2: Binagol Redemption Arc. This time, we've seen how they made it, we've tasted it.
1: Oras na para makita.
2: O mapapatawad na.
1: Coconut cream, sugar, salt, and eggs. Slowly cooked until rich and thick. Freshly grated gabi is mixed with glutinous rice flour, margarine, condensed milk, and egg. No shortcuts, just steady mixing until smooth. The mixture is placed into shaped coconut shells, filled at the center with latik, sealed, wrapped in banana leaves, and steamed until set.
2: Using na eh. You know what? That's pretty good, ma'am. It's not too sweet because medyo makapal yung ginawa nating layer nung gabi. And I think yung mali ko last time, aside from hindi gabi yung ginamit ko, masyadong malaki yung pagkakagayot. Ito kasi ginamit ko yung parang pang zest. If you want to see more ingredients that you haven't seen or food like binagol, please check out our series on Summer Leyte.

Para naman ang ato news analysis. Sumalaha mga pagbanabanahin pipira nga international observers. May ada mas hiluag nga hulagway. Hilapad nga picture. Diton padayon nga pagkakaditini ni anay presidente Rodrigo Roa Duterte dito International Criminal Court at The Hague, Netherlands. Diri na lang ini sumalapahaira na sintro ang mga aligasyon atun pagpatay may kalabutan ha illegal nga droga. Kundi posible na may ada pa iba nga geopolitical reason nga pwede silingon. Pananglitan, kung tinuod nga pareho ang pagkita ha mga kaso ang paggamit hin pwersa kontra illegal nga droga, ginpapakianahan iba kung kay ano nga waray magbuhat hin kapareho nga investigasyon ang International Criminal Court ha mga aksyon ni US President Donald Trump nga naniya Secretary of War Pete Hegseth ang Estados Unidos. May ada mga report antes nga ginbomba ang pira nga mga gagmay nga sarakyan na Caribbean Sea nga ginsuspecharan may dara nga mga illegal nga droga ti pasulod sa US pero may mga sibilyan nga naapil nga biktima. Apipira nga mga kaso na siri nga nagsayo pan intelligence nga sibilyan nga barko ang natatarget. Pero waray maghutitik ang International Criminal Court ICC hito nga mga panhitabo. Sa bagay mga kaganak, maaramlimat kita hito iton Estados Unidos ng Amerika and diri miyembro o signatory ng Rome Statute nga nagtukod ang ICC. Salit, diri hirasako pang jurisdiction hining hukmanan international. Pero haluyo nga bahin, ang Pilipinas, diri liwat miyembro hiton na ICC tikang pahan 2019. Ito din ang punto nga nagdudugtong ang mga pagdudang ang sugadman mga pakiana. Kung tutuusin ang praktikal la nga rason ang mga sugadha aton pananglitan bugto, upod na nida, hagto nga higayon ang koneksyon ang nasod kung utod na nida. Hagto nga panahon ang higayon hagto ang koneksyon ang nasod ha ICC. Pati na ang mga gagmay nga nagunit magsugad man ang mga larong nga nahibibilin in nahipalis ang mag-withdraw ang Pilipinas sa International Criminal Court. Diri na kunta dapat ang mga aksyon nga iginakusar nga binuhat hantak na nga api pa ang Pilipinas sa ICC himuon nga sugad hinpusod o umbilical cord nga waray pa mautod tungod diri kita magkauro sa haera, diri kita papriho, diri kita uusa nga nasod, ngan tungod usa kita nga nasod nga may soberenya ngan kagawasan, nga dumiri na ngan umuyod pag-api International Criminal Court. But because Rodrigo Roa Duterte refused to ally with the United States and the West and the Europe. Instead, pinili ang lagas nga presidente nga makipagsuno kan Xi Jinping. Nga sugad man makipagkape kan Vladimir Putin. Ang mga rason kay ano nagpapabilin pahiya ha karsel hinlangyaw nga nasod ha pagkayana nga mga panahon diin ang kagawasan in madalunot hikaplagan han iya kampo. Pagkatapusan, ini nga angulo invalido ngan posible. Sugad ito pananaw han mga international analyst nga sugad man mga observers. Ngantikang hin Pilipino nga diri abuyon adtong naging pamaagi ang anti-drug campaign ang panahon ng dati presidente pero diri liwat na pabor adtong konsepto ng International Tribunal iton maglilitigarhan iya kaso. Sugad gihapon iton pagtanaw naton iton padayon na kaditini ang dati presidente ng Pilipinas dito ha The Hague. Para news analysis, ini kamera na Mark Morales. Standby.

0: second final half ito na ito pagkaharang pagkasakayang. We're still live! Hakarigara Lady 94.5 DYRK Radio Calgary. Kumusta ito natin mga tigpamati? Dinahabong tong karigara, kapuukan, tunga, barugo! Barugo! Nasugat ba ang habong Tuhan San Miguel? Alang-alang ko no kuya, nag-aaningal pa itong Radyo Calgary na ano. Of course, live paghapon kita, Tacloban, through 98.3 Magic News FM. Kumusta itong mga namamati pagkaya na? Labi na ito na ang mga sarakyan nira. Binabay-bay itong Daal Maharlika, Asikong District itong Samar. Ang sugat man itong South Samar Coastal Road. Ang sugat man din Iapalo, of course, itong atong host stations, IBC Channel 6, ngan Idol Radio, 87.7 FM band. Ako po paghihapon tayo ng anchor man ni Kabirada Mark Moralios. Baga malungtog man yan. Waray ba ni Da Kwan? Waray niya train, Juan, kape. May dalawa na ito ni Rani Arsinas, ni manager, bagay din. Ano nga niya ito, Rani, ang Kwan, kape? Panadinagod kami nga di para magahikita namon tas magapagkapihon namon din ha. Sandali lang ha. Maupay ang kadrawing had to eh. Wait lang. Waray naton ma, ano, maandam inindayon. Oo, ito. Sandali lang at magamitan na kita ito na't kibido. Aww. O kape. Oo. Kape ba ito? O, tama, kape. Oh. Pitu-pitu plus. Herbal capsule and coffee mix. Oh. Ito yung kinakape ng mga taga DYRK. Aww. Talaga, ha? Kaya pala makusog ito ni yung signal nga da, Hasan Miguel, na regard si Mayor Rani, Mayor Norman Sabdao. Ayon. Okay. So, tapos yung nalalugod nato ni Nini. Eh, maluntog ba na ako ng Kuya Mark? Inuluntogan ka ba kay Detain pa until now, Presidente? Well, may adala natin hadto ano, ang gulo, of course, tikang hiton mga international analyst, ng sugat man ng mga observers, hiton padayon nga kadetain ang former president dito ha, The Hague, Netherlands. According to them, dere baga kono na isusubay na inin hiton ginlalauman ni, of course, diri man itong nga tanan baga masiserbehan pero parang hindi na siya kono kuan inin may dagbaga word nga ginamit nira to describe that grave evil monstrous detention kasi according to them kun ini in haprimis nga damo in mga sibilyan or katawhan nga pinamatay tungod han drug campaign ha Pilipinas. So, ano man itong pag-describe itong ICC hadton binubuhat ni Secretary Pete Hegseth itong Secretary of War and US nga sugad man ni US President Donald Trump. Dida, labinahan mga bulan han Enero nga sugad man Disyembre han una nga tuig. Adton mga suspected vessels carrying illegal drugs tikang ha Venezuela dito Caribbean Sea wherein according to them damo nga mga inosente nga sibilyan ang nadarahigan kasi kun usahay nagsasayop an intelligence report so an nauumpagan ni Donald Trump ani kang Ralson mga barko ng mga civilian ang karga. Siguro ko mga illegal immigrants tipakan to ha US bugto, unfortunately.
1: Aww.
0: But itong US kasi there hiya up itong ICC. There hiya signatory itong Rome Statute ang kasarabutan, ang tratado, ang treaty nga naghimo han International Criminal Court. Ang Pilipinas signatory. Yon. But nag-withdraw dida han 2019. Itong pinopunto han mga international analyst and observers, iton ipinagpuputok ng butsi nila. Ngalon kay Warayman, iton pagkakaiba. The US is not a member of the ICC because they are not a signatory. The Philippines is no longer a member of that signatory. Yon. Anong pagkakaiba? Tungod la kay dati miyembro? Itong idea po pwede kung uusala kita ng nasod. Remember, itong soberenya, itong independence, itong orsa nga nasod na mater. So, kung umayod na konsinera, itong orsa nga nasod, pagin api itong International Criminal Court or pagin signatory itong Rome Statute, ang mga iginakusar, adiri na po pwede iton ibalik pa. Especially kapag kaya na naging desisyon, waray na niya tatasyon kung tubtubla diin. So meaning, pwede pa mabukad tikang hanim since birth bogto. Ito na itatabo. And that is very dangerous according to them. And besides, bising ani, di ba, didahan ginasiring ni ang abogado ni Duterte, ni Nicholas Kaufman, kung sugad naman laliwat ito, dapat kuno may adaptasyon, tub-tub diin, 5 years, 3 years, yun. After we withdraw, yan ang atuig, ang babalikan, ahain pa itong sakop. Di pwede tikang hanpagtikang. Yun ang sinasabi na, because that would be dangerous, upay daw kung nag-i-restorya kitahin, uusang nasod. Yon. Nawawara kasi dida itong soberenya. Yon. An independence. Kalahi natin at dito siya nagkasala, hikita dapat it magtatadtad. Yon yun ang punto doon. Dirihira. Hindi naman nila alam yung pinanguhugutan. O di ba bugto ano? Yon. So, dapat hikita at magtatadtad. Kanya nga lang, ginhimo ang ICC ha mga cases nga, like for example, kung dere functioning itong legal system, dere kaya din na ma-prosecute, ito no sa kanasod, pupwede yun. Especially in mga, dito ha, African, sering pa nagbagabi natin lang, sub-Saharan, itayo, mahirap nga lang Pilipinas, pero we have functioning justice system. Intact itong judiciary. Kayang-kaya naton patuwaron ni dati presidente ng bagatagtaron itong niya mga kasalanan o kasalanan. Yun ang pinupoint niya. Now, the question is, ikunamo ito, bakit? According to them, dinhin na kita baga na war. Kay di ba nga naging inuyogo ni Donald Trump itong International Criminal Court? Para bagang sering nira ngalong aesos, paipik lang ito. Itong behind hinin nga tanan, itong ICC, in kasangkapan itong US, itong pagkontrol ni itong nga tanan. So like for example, because Rodrigo Duterte refused to be ally, to ally with the United States, yon, lugod nakipag kurat sa hiyan ito kan Xi Jinping na nakipagkapikan na Vladimir Putin, yan kay may ada niya din dako nga domestic trouble. So, ining issue natin din gamitan ito new is para hiya papagmaanon bugtungan makadarahin minsan ito mga sumurunod diri laha Pilipinas kundi ito iba pa nga mga nasod.
1: Aww.
0: Kung diri kambaga makikig-Asya, po pwedeng ganyan. I don't know how reliable or correct makabugtuan, but from a point of view hin duro ang tatsar han anti-drug campaign han former president yon makaganak baganay katuruod kita nga para bagang ganyan because masyado naliwat ka unreasonable iton pagsaklaw hiton gahom hiton ICC nga dahin former president nga gin-accuse hin mga krimen nga nahimo during his presidency to the extent nga kay kaya man din hi remember mga kabugtuan iton treaty iton usah iton how do we call that the spirit. Ano itong paborito nga? Spirito ng kalab. Han Rome statue. Kapag ka waray functioning legal system nga dire kaya i-prosecute dida hiton nga nasod asya ito at papwede isaka nga tuhaibaw. The question is, kaya man naton ito din hilagi? Kaya natin lagi ito pagtataron, he former president din he.
1: Aww.
0: So, why then ICC keep on insisting nga diri, we have jurisdiction here. Bisan klara, yung sinasabi, okay lang sana o sabihin, nag-withdraw kayo. Pag-escape ni mo, hani mo baga, hinimuan. So, hindi yan makakaputol sa what do we call this? Itong imo responsibilidad or itong baratonon. Yon. Ginawa mo ito crimes against humanity and then magwi-withdraw ka. Dire ito escapes para bagang ganyan ang magiging dating. But remember, we are not living under one flag. We are not living under one roof. Yon. We don't share the same culture. And definitely, ang aton pinag-ugatan ng problema hiton din he is very, very different from them. Precisely na matter itong sinisiring soberenia. We are sovereign. Yon. So, itpag-insist ng padayon nga baga pag-siring may ada ko dida ito. Kaya kung he Donald Trump pa ito, for example, or Poderoso, sinulong na ito nga ito hadahig ha Netherlands ngang kinuha na ito nga dati presidente. Look for example, if that is Benjamin Netanyahu, yun, nga baga paglad ng nera. But of course, hindi nila mabibenjamin si Benjamin Netanyahu. Eh. Because Israel can snatch their citizen from any country tapos ilulupad. But in our case, we cannot do that. Bisan pananglitan, kung magsangkay na, mag-uliay nahin, bari nga kandila, Hera Marcos, ganhi Duterte, wala, hindi natin kaya yun kunin doon. Waray kita itbaga, kuan, waray kita mga books de guerra, nga baga pa pwede, or mga musad, nga pa pwede mag... So that's the trouble there, according to these analysts, mga kabugtuan. Well, siguro... because they are anti-Donald Trump or what, kaya nasasabi nila ito. But come to think of it, ipaslakla di deton angulo that each country has a sovereignty. So kung ayaw na natin, ayaw na natin. So di po pwede, in other words, like for example, ako, kung nangangalas akit nga mananap nga aniyaw, ihahabla ko siya doon sa ICC. Kasi gumawa ito ng kababalagkahan when we are still a member han ICC. So, idudulong ko na iyo nga doon. Magtataro niyo. How's that mugto? So, for example, dilak baga kasinahan itong mga fans, itong kung magbublos, for example, then, Ferdinand Marcos, for example, committed a crime punishable by the Rome Statute. Tapos, kung pananglitan, Hisara Duterte presidente tas ipadolong hiya nga tuhin pareho ka Nicolas Story nga diri na kuno kuya Mark membro itong Pilipinas ISIS precisely because he committed or his family committed this and that prior to the withdrawal of the Philippines and International Criminal Court. Idi ba nga magiging malaking kahibangan yan. And amo na ito ngayon ang espiritu og kalaga sinisiring na pakikialam hiton sovereignty hiton usa ka nasod. So, again, mabalik kita nga tuhan pakiana. Then, why would ICC do that? Nicholas Kaufman took it from a different point of view. Siring niya, well, kung buhian ng basta-basta nira i-acquit hapag kaya na, kung i-garantiyahan nira an interim release, for example, kung waray nira i-confirm, i-affirm ang jurisdiction issue, meaning, papaulion balik Duterte nga niya Pilipinas, ngan waray na record hiton kaso dito nga pagbibistahon. Zero. Diri na hiya paru-parihut bulwagan ng katarungan ha Magsaysay Boulevard nga nagpapatong-patong labaw pa kang judge it mga papel hiton asunto. And the trouble is, the ICC, itong mga kanasuran, inagagastos, itong pagkatigoban hit mga kanasuran, inagagastosin billions of dollars to sustain the International Criminal Court, kadamo hiton ng mga tao dito, mga pasilidad, etc. And then, waray kaso nga igdadakit nga pagbibista, so, pagbibistahon. Take it from political point of view. According to Nicholas Kaufman, that could be the reason. Ibat naman natin, hindi i-confirm ang jurisdiction, idiniwalan tayo ng trabaho. O hingan lagi sinukutan kita hiton aton mga sponsors. Ano bang pinaggagawa niyo diyan? Nagpipinadakulada kami to niyo mga boyong. So from Duterte's camp, iton irabaga presentation, iton ihinuhong itin niya aton parang nagiging collateral victim ang dati presidente itong iton pamumulitikan ICC to prove the relevance of their existence. Yon. But from these analysts who are apparently not in favor of Donald Trump and maybe waray la ni rahimbang kaagan dithin mga coffee shop sa Estados Unidos and America, according to them, kun si Duterte inamin kan Barack Obama ngan waray ni bullshit had ngan waray hiya pagpinakikapi kan Vladimir Putin ngan pagin pro China and dating may ada man asunto hiton but kidaw ka after some time months an ICC decision will come out we don't have jurisdiction over the person of your former president. Idudulong man nga here dito kay dadagpon man ni Nicolas Story of course because we have our local politics here nag-away man hira. An era, ano to, an era, ayun, an era sabot. An mga Duterte, an mga Marcos. Kaya nasa rin palagi kami nga, Liner Bredo eh. Ayaw niyo maniwala. But that is called, Kuya Mark, a thing in the past. And a water under the bridge. And for utro, and for utro. Nabudol nga ni kuno kami. Yun, nabudol nga, yun. Tapos, inaaway pa ako ni Juan Nasi. Di, kakamfink tayo. Ano yung kakamping? Kakamping, kuno ko yamar, kakamping. Ayaw nyo, ginaaway pa kami ato niyo. Kasi sabi namin, oh, mas maganda yata itong si Lino Robredo eh. Ayaw, kay BBIN mo, Sara Duterte yun. Ay, Isus, ginoo ko, waray pa nga ni baga, waray pa kuan, waray pa sisirang ang bagong kadayaw bugto, nag-aaway na hirap. yun ang nangyari. Of course, we have our domestic affairs, domestic problem here. Bisan pa naton at tuhibag ay dulong, but after how many months, ICC won't confirm the jurisdiction. Or perhaps, maybe, an petition for interim release in ginarantiyahan na mga kasangkayan. Pupwedeng mangyaring ganyan. Kung waray pagin pro-Russian, pro-China ang dati presidente ng Pilipinas. Inaliado kasi here dito eh. Yun ang assessment. Dida hiton from that point of view, niragin kikitaan, makabugtuan hiton mga analista dito ay Estados Unidos.
1: Aww.
0: We thought iton nga issue is confined din hiya aton. Doon pala din sa kanila. Irabagagin kikinitaan iton, baga, iton kaso, iton former President Han, Republic of the Philippines. But anyway, era ito.

0: o que coloco o market para este ele calma ele para aplastar da quando ele está na patocar chara chara coro pareio com este culmination program or culmination activity calma este um baga speech or message este um gist of honor nagpapatokar ko nohin ko rat sa mayor ayos liwat ko na. Thank you very much Alfonso and your orchestra. Aww. Oy ne, we still have 10 minutes more to go. Pwede pa nato nilang mahibalay bugto. I think we are leaving behind an important subject matter. Hininga aton baga panilimbasog kunta nga baga maging maupay itong dalagan itong aton nasod. If you can see left and right, ito national government through the DSWD and then the president, hininga mga programo, labi na, pagkaya ng mga panahon, panhatag.
1: Aww.
0: Diba no? The wisdom of which, of course, we understand, kinahanglan, buligan itong masambog. Although, kanya nga lang, the problem is, kita ng mga sinasambugan, nga diri maliwat niya inaayon na sinasambugan, diri maliwat kita baga nahiaapi. That's the trouble there. Kung kuno sa ibog to, didahayo, labi na kayo nabibiktima ka itong baga lokal na politika, kung diri ka kuan dito inabuyon, then waray ka dito itong, maram ka na ito na akong sisering. Aix, tupad, rapad to? Akap. Nga hini yung mga panhatag itong, like for example, ito ngayon, pag kaya na, bisyang kung tricycle driver ka because dito kahakaluyo binoto sa una, waray ka sumunod didahan leader-leader ni mayor, nga hikapitan, nanot ka na dito nga, ato ka itong kaluyo, abay, hindi ka kasama doon sa bibigyan ng assistance coming from the DSWD, hiyonunghan fuel subsidy. Ini mga kabugtuan ng mga programs, these are but necessary in a country like ours. Yun. You know what? Bakit ganun? We have one in common with countries who are overpopulated. Not necessarily geographically. Like for example, okay, haligot la itong atong lugar and then madami na tayo. Hindi ganyan. Yun. Hindi ganyan. Like for example, Hong Kong. Madami yung kaya nga ni itong era dito kuan sinalmon na bugto. Mas puro pa ipeto din ito atong actually. Dito Hong Kong. Pero ang ganda ng ekonomiya nila. O diba no? Yun. Singapore, guti ay nga lugar. A country within a city. Pero maganda yung ekonomiya nila. Ha Pilipinas, we are 367,65,66 square kilometers. Ngan kung masakay ka ni Idro, tapos baga matamod ka, eh wala lulokso. May kita ni mo, malawak man pala ang lupain. Kasagaran man didawar yung mga tao. So concentrated sa isang lugar. Especially in the greater Manila area. But what I'm trying to say, Bugto, sinisiring naton nga we are leaving behind or missing something. Sa nga importante nga bagay, o sa nga subject matter nga very important, hiton aton panlimbasog, basi kita makaluyo, hinin nga baga ka Korean. And I'm referring to population management. Kagana. Kaya masambog, kasi damo kita nga tanan versus the economy created. That's the trouble. So, naniniguro itong gobyerno, itong mga programang assistance. Pero napapag-iwanan ang istorya about population control.
1: Aww.
0: Warinak magababatihin, panhataghin, kondom. What happened to that, Mr. President? Mayor, what do you think? O di ba no? Kaya mas paru-pariho man ito at nagbabalo to. Kung ubos nagbubugsay, of course, alam na natin yun, matulin. Pero itong Pilipinas, isang bangkang malaki, tapos pipirala itong nagbubugsay. When it comes to tax, and kung aton ikukumparar itong tax habugsay, alam na natin kung sino lang. O di ba nga no? And the rest, majority of us mao pala itong kahaposoy nakasakay itong bangkang papel kung sini Gloria Arroyo hadto nga mga panahon.
1: Aww.
0: And then when it comes to cases or times like this pagkaya may crisis, sila yung kailangan unang alagaan. Yun ang nangyayari sa atin. Kanya nga nito middle class. Middle class nga permanente asay, of course, itong himumurangtan itong tax. Middle class nga baga affected itong mga crisis nga sugad hinin. Middle class nga diri man hira pupuydi makakarawat itong akap, tupad, fuel subsidy, etc. Because they belong to the middle class. And because they are not vulnerable hinin nga crisis, hinura-ura. So unahin natin itong sektor na ito. O di ba nga? Yun. That's the trouble. Kaya nagre-react na hirapag kaya na ng mga panahon. That's why you will hear a call for Recto to resign. Kasi natural, Secretary Recto, from an expert point of view, kapag kunin natin ito, kunin natin yan, what will happen to our government? Madideplete. And of course, tax is the lifeblood of the government. Eh, saan pa man yung gagastusin natin? So, pwede kita bumalik. Wait. Kung diri kita masyado hin kadamo, para diri bugatan itong aton ekonomiya, diri baga po pwede natin balikan ang kampanya about population management? Or call it what you may, or to be candid and frankly brutal population control? Para bagang ganyan ba? Ani ba ka mga kanasuran di effectively implemented that? And in fact, may adal itong baga side effects rin pa nga ba? Pag-abot ang panahon, nga okay na sila, makuri na liwat ni rabaga ma-adjust nga tuhan kay guti ay nala. That's why they are inviting immigrants. Diba? Pero wag na muna nating problemahin yun. Yung problema natin, yung population ng Pilipinas, masyadong marami vis-a-vis the economy created. And that is a crisis on its own. Nga diri nga ni itong mahimuan yung solusyon, nga kung asya lainin nga mga solusyon, nga mga aid, something, subsidy, etc., how long are we going to sustain that? So perhaps, again, for the fourth time around this afternoon, pupwede natin ada inin bagabalikan ang istoryahan population. Diba? Total, mamingol man nga ni itong singbahan na pagkaya na ang mga panahon itong issue, itong graft and corruption, ano? At ayaw din naman natin silang gambalain, baka ayaw na nila, just like kanunang mga panahon, masyado rin, kaaktibo, di ba? Napansin mo ito? The church now is very silent on the issue. At nung una, sinasabihan sila, come on, ayaw niyo dada ito niyo sutana, nga dito ang mga political affairs, yun, di ba sinasabihan natin? Tapos ang sabi ng simbahan nung una, no, it is our obligation. Kung paano namin aakain ang, ano ito? Nga baga ginagamit, nga baga pulong itong, well, I forgot bugto. But eventually, di lang natin napansin ang church naging silent. That is another issue to be discussed later, mga kamugtuan. About that, ano. So, ito, kapag binalikan natin about the population issue, yun, itong church, mag-aaring as ito definitely. But during the time of former President Noynoy Aquino, gimpasa itong nga reproductive health program. And somehow, may itong baga maupay nga kuan nga epekto. Kanya nga lang, kapag kadiri itong hitagan hin-emphasis, itong programa di unano pakahanay dida, diri hiasugad ka-institutionalize itong 4Ps. Mas maganda pa yung 4Ps. 4Ps started also during the time of the former President Noynoy Aquino.
1: Aww.
0: I'm pretty sure of that. Pero, haros magkadungan-dungan inin hirahan reproductive health law, Pero itong four-piece institutionalized until now,

0: anak baga inin sangkay. Ngalong kay Kuya Mark, kung ano itig hatag itong Diyos, kuno ba? Bakit binubugatan tayo? Siyam naman ito. Ang trabaho. Pero panangkot. Amo, pwede kung may nakatunang halapan. O, oh, diri, na, nasa ko ala ko. Baga, hindi akong kalubian ko yan. Siyam natin man. Kaya kung ano, tighatag itong Diyos. Iwalang trabaho. Pareho silang mag-asawa. Paano yung ekonomiya nun? So it's just like in bugos ng Pilipinas bugto. Yun ang sinasabi natin. The enemy, the economy that will be created han mag-asawa nga si Siam, an era ang nagtapos, mananggiting ang waray trabaho ang iya-asawa, will speak, will illustrate ito natin sinisiring. Kapag kasi Pilipinas, o hindi lang kapag, kaya siya ko dito at kabutang natin. Ang dami nating mga Pilipino, mabigat versus doon sa economy created. Anong solusyon? Population management. Along Mr. Moralios, the right to kuan life and balik naman tayo doon sa issue. But believe you me, asya ito nga approach and hinimohan magkarit ng mga kanasoran bugto. So sano kita ito baga magtitikang? Niyan na kita kapag kakatig kung baga lunod na hinura-ura? May lunod na tayo ngayon. Ano pa man? Doon tayo nakakonsentrate sa akap, tupad, forpis, aix. Ining ang mga programa will not sustain kapag kapatuloy nga paropariuhin pabrika itong paghimo hit pili populasyon ng Pilipinas. Anti-life ka ko no, Mr. Morales. Anti ka. Hindi naman. Okay lang ito kung nagbuburabudliwat kitahin karikuhan kayo. Pero itong ibang mga kanasuran dito. Pero may mahirap tayo eh. It is high time to go back to that issue. Thank you very much. We don't have much time. Bangin nato na ipadayon inyong buwas. Depende. Thank you very much. Radyo Calgara, Karigara Leyte. Of course, Rainer Arsina sa management side. Limeong Ngan Sugadman Al Angelo, technical side. At ang Global Magic FM, Salvador Casina, technical side. Alan Amisto sa management side. Pwede naman ito natin host station na palo. Host stations na palo. Baga, luluwas agad hin maupo. Kadagmit mo man. Kausan natin ni Mark Tabao, technical side. Ito abog, transmitter side. Kausan natin ni Al Candle, Al Candila. Staff and personnel, pangunan ito natin station manager, Engineer Gilbert Militante. Ito naman ang iyong anchorman, Kabirada Mark Morales. Damo salamat. Opa, kulupatong ito natin.
1: Iyo pala nabatian ang notisya, kontrobersya, birada, teleradiko, tumtum hasunod ng higayon.
2: Kasangga mo sa laksarap. Red Horse Beer, relaxarap na. Drink responsibly. Kasangga mo sa relaxarap. Red Horse Beer, relaxarap na. Drink responsibly. Kasangga mo sa relaxarap. Red Horse Beer, relaxarap na. Drink responsibly.
3: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
4: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
3: Tama! Red Horse Beer, namit, sulit.
5: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly.

0: Sangkay, nagbibiling ka ba hin one-stop shop para hiton imo mga gamit, haimo opisina o haimo panimalay? Access Office Systems, iton solusyon. An Access Office Systems, in may ada complete line of CCTV, LED walls, solar street lights, all brands of computers, laptops, biometrics, office supplies, office equipments, furnitures, fixtures, ID printers, Toshiba and Fuji copiers, Blue and Duplo digital duplicators, engineering instruments, PABX telephone system, rescue equipments, computer peripherals, and accessories, and many more. Name it, and we have it. Access Office Systems. Quality and service is our first priority. Ngandiri ka angay mabaraka. Kay hatanan nga produkto tikang ha Access Office Systems in may ada quality after sales service with very qualified and trained technicians for all products. Access Office Systems, quality and service is our first priority.
1: Iton bagong nga lokasyon ng Access Office Systems inamumutang ha 212 Image Del Pilar Street, Barangay 23A, Tacloban City. Pwede gapon matawagan na masunod nga numero 0953-523-6810 ngan 0905-447-2364. Pwede gapon nila ma-email ha accessmain22@yahoo.com. An Access Office Systems in may nagapon mga branches ha Burunggan ngan Bye Bye City.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Bella Pabriano, Bacina City. Gumanda na po ang kondisyon ko, kaya na po ng rice cooker. Tulog po kayo ng langit sa akin, kaya po ako'y natutuwa. At pag po ako'y ako ka po ang inyong programa, tuwan-tuwa po ako. Ako'y natutumban noon yung lagi. Mm-hmm. Maya, akin po, kasyaga ko po nung pag-inom ng rice cooker. Kung gumaling na po ako, tapos ako may gout, mayroon pang cholesterol.
4: Yung gout po ninyo, nanay, yung sabi po ninyong gout?
3: Wala na po. Wala na nilang high blood.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ikay maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoo. Katambay mo.

0: anumang lutuin, siguradong sasarap yan. Pagkasama ang Magic FM, katambay mo!
1: Katambay mo!

0: sa ang madamdaming testimonya ng ating kababayan na nagpabago sa kanyang buhay.
1: Hello, si Muli pa, Batangas. 27 po. Ako po yung nag-text sa inyo. Anak ko po yung may dalawang bukol sa magkabila ang dibdib. Bone cancer na po yun. Lumaki po siya ng lumaki, Kuya Boy. Tapos nung tinuloy-tuloy ko pa ang pag-inom, nung abutan ng isang buwan na higit na iniinom ko yung rice cook, pinapatikat po ako sa doktor, Kuya Boy. Bumalik po ako sa doktor ko. Tapos yun, na ano ko na, lalit po yung bukol ko sa magkabila. Nagpasalamat ako sa Panginoon. Pag-uwi ko ng bahay, tuloy-tuloy pa rin ako ng Panginoon ng rice cook. Hanggang ngayon, Kuya Boy, sa awa ng Panginoon, naka 65 boxes na po ako ng rice cook. Sa awa po ng Diyos, Kuya Boy, malaking himala po. At nagpapasalamat ako sa Panginoon sa inyong programa at sa inyo, Kuya Boy, sa magandang resulta ng dahil sa pag-inom ko ng rice cook. Na nawala po yung dalawang bukol ko sa magkabilaan kong dibdib.
0: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Available na nationwide. Sunrise. Pakinggan ang testimonya ng isang kababayan nating hindi na dati nakakalakad.
2: Imed ako.
3: Aklan, makato. Pinasukan ako ng stress sa katawan. Halos hindi na ako makatayo. Nanginginig yung katawan ko. Waro lumalabo.

0: yung paningin ko. Gumagapang na lang ako. Kanig yung mga tuhod ko. Yung husband ko, naalala niya na pakinggan namin lagi yung ano nyo, Sarai's Coffee. Yun lang, pagkabukasan, bumili siya. Tapos inumpisan ko na ng inom. Ngayon, nakaka-recover na ako. Dahil Sarai's Coffee, naka-8 bucks na nga ako eh. Usa na nga ako nakakarating. Lumilinaw na unti-unti rin yung mata ko. Nagpapasalamat nga ako sa produktong yun eh. Na-discovery niyo yung ganyan para sa mga mahirap.
1: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na nationwide. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Pinilila po, taga Pinamalayan po.
3: Kumusta naman po yung inyo po namang kalusugan ngayon?
2: Yung sis po ng aking asawa.
3: Kumusta na yung sis ng asawa po ninyo?
2: Ay, natunaw po siya.
3: Natunaw?
2: Malaki po yun.
3: Ano yung bukol?
2: Opo, sa hita. Kasi malaki po ng itlog. Natunaw po siya.
3: Dahil po saan?
2: Sa rice coffee po.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalani ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E.
1: R-I-S-E. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan nationwide. Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programang tagumpay sa kalusugan.
5: Nationwide.
1: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
5: Sa buong Pilipinas.
1: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome po naman sa ating balado doon ng tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, tara na tayo po yung magkwentuhan ng mga muli sa ating po namang paladudunan. At din syempre yan sa atin ang ating po namang mga produktong herbal na gawa po naman sa Rice Brand. Tawag na sa ating po namang numero mga kaibigan, 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan mga kaibigan.

Tawag po kayo mga kaibigan sa ating namang numero 0969-226-9623, yung ating namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagin dito po sa ating palatuntunan. Sa ating po namang programa, kung meron po kayong nais na ibahaging kwento dito po naman sa atin.

0946 9623 yung adi mo namang numero, mga kaibigan, na pwedeng-pwede po ninyo tawagan. Itawag po ninyo ang inyo po namang mga katanungan dito po naman sa ating programa. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. 0-9-6-9-226-9-6-2-3 yung adi mo namang numero, mga kaibigan. Muli, 0-9-6-9-226-9-6-2-3 yung adi mo namang numero na pwede po ninyong tawagan sa adi po namang paladutunan, mga kaibigan.

0: na po ninyo, mga kaibigan, ang inyo po mga tanong at mga kwento dito po naman sa ating programa. 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwede ninyong tawagan sa ating po namang programa, mga kaibigan. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Boy?
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Berlin Domingo po, taga San at taga Negros Occidental.
0: Pangalan po ninyo, nanay?
1: Berlin Domingo po.
0: Merlin, okay. Taga?
1: Taga Escalante, Negros Occidental po, kuya.
0: Escalante, Negros Occidental. Okay. Ilang taon na po kayo, nanay?
1: 56 po.
0: 56. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Apo, kuya.
0: Matagal na po ba, nanay? Matagal na po?
1: Mga tatlong buwan pa lang po, kuya.
0: Tatlong buwan pa lang kayong umiinom ng ating rice coffee?
1: 50 na po na
0: tira. 50 boxes po ng ating rice coffee.
1: Oh, marami kasi mag-inom, kuya. Pati po ako po, marami siyang kuya ba, ang kanyang may marami siyang bukol sa may loes niya, tapos dito sa may tinga niya, kuya boy, yun, nawala, kuya boy.
0: Nawala yun dahil po sa pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Oh, kuya. Kuwan-anim na, kapan pa lang siya, kuya.
0: Ha?
1: Anim na taon pa lang siya.
0: Anim na taon pa lang, pero pinaiinom niyo na po ng ating rice coffee.
1: Umaga at hapon, nagtanghali na
0: ganyan. Very good po, nanay. Very good po yun. Mainam po yun at malaki pong bagay yun, nanay, na pinaiinom niyo po ng ating rice coffee.
1: Ako po, kuya po, marami din ako pati sa katawan. Mm-hmm. May bukol po ako sa likod.
0: Opo.
1: Ako na, sakit sa katawan, kuya po eh. Marami.
0: Marami.
1: Nag-inom po.
0: Mm-mm.
1: Nawala po yun.
0: Nawala yun nung mag-inom po kayo ng ating rice coffee.
1: O kuya, pati yung paa ko, kuya po, nagmamanas ba?
0: Mm-mm.
1: Masakit talaga.
0: Mm-mm. I see.
1: Mula noon
0: na uminom po kayo ng ating rice coffee, nawala na po yun.
1: O kuya po,
0: very good po, nanay. Very good po yan. Dapat po ay ipagpatuloy niyo po yung pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: Oh, kuya boy. Tapos yung sakit din po, kuya boy, nawala yung may bukol po talaga.
0: Mm-mm.
1: Malaki.
0: Nawala yung bukol.
1: Oh, kuya. Yung lang anak po na parang. Oh, pagkasanamat, kuya boy, talaga. Yung ako ko lang, parang marami talaga paliok niya. Maliliit na para yung itlog ng butiki pa, kuya boy.
0: Oo, ganun. Mm-mm. Ganun po yung mga bukol-bukol po sa kanya.
1: Kuya boy, pati yung paa niya, kuya boy, hindi siya gano'ng makalaskat. Kuya boy, sabi niya sa akin, hindi, sakit akong matasya. Gano'ng masakit, masakit akong paa.
0: Uh-oh.
1: Bakit na? Ewan ko, mapilay-pilay talaga sa kuya boy. Pero di pa kami nag-inom, kuya boy, ng rice coffee.
0: Mm-mm.
1: Tapos, no, siya kuya boy, anak, sabi sa akin, kuya boy, mahilig siya makin sa radyo.
0: Mm-hmm.
1: Siya, may, palit ka ng coffee rice. Anak, si kuya boy, magpagaling, maraming sakit. Anak siya sa akin. Sa malayo kami dito sa bayan, kuya boy, namin sa ito.
0: Okay, malayo kayo sa bayan. Apo. Saan kayo nabili? Nanay, saan kayo nabili ng ating rice coffee?
1: Kuya boy?
0: Saan po kayo nabili ng ating rice coffee, nanay?
1: Po, sa Escalante.
0: Sa Escalante mismo. Opo. Tama po yun.
1: Tapos, sabi na ang aking asawa, baba ka na lang, love. Subukan mo bumili. Baka umaling kayo sa inyong mga sakit. May bukol din siya, kuya boy, sa may patay kamay niya.
0: Oo. Uh-uh. Opo. Painumin niyo po ng painumin niyo po ng ating rice coffee din, yung si Tatay, para tuloy-tuloy yung tuloy-tuloy yung tawag dito, yung pagaling niya po, nanay.
1: Kuya Boy, nawala po ko yun, Kuya Boy.
0: Mm-mm. Tama po. Sige po. O, ano po yung masasabi niyo, nanay, sa lahat ng mga kababayan po natin ngayon na nakikinig sa atin, yung mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee?
1: Sinabihan ko na rito ang kapitbahay namin, Kuya Boy. Subukan daw niya. Hindi nang subukan. Na talaga maganda talaga.
0: Tama.
1: Subukan na. Ay, sa lahat po ng mga kuwan, magpalit na kayo, magmakinom na kayo na rito. Pwede talaga. Efektibo talaga ito.
0: Maraming salamat po, nanay. Thank you very much po, Nanay Marlene. At ipagpatuloy niyo po yung pag-iinom ng ating rice coffee. Tuloy-tuloy niyo lang po yung pag-iinom po nito. Nang sa gayon, tuloy-tuloy din po yung magandang kalusugan po ninyo, nanay.
1: Oh, Kuya Boy.
0: Yes. Maraming salamat po sa inyo.
1: Maraming salamat din po.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. God bless po, nanay. Mag-iingat po kayo.
1: Sige po.
0: Yes po, nanay. Maraming salamat. Bye-bye po, nanay. God bless.
1: Bye-bye.
0: Thank you very much po. Bye-bye. Salamat. Bye-bye. Alright. Sige po, mga kaibigan. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating po namang kwentuhan. Kwentuhan kalusugan pa rin. Atin ng ating po namang mga ipinagmamalaking herbal na produktong gawa po naman sa Rice Brand, mga kaibigan. Kung meron po kayong nais na ibahagi na kwento, awag po ninyo. 0969-226-9623 ang ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang paladuntunan, mga kaibigan.

0: Tawag po ngayon sa ating mga numero 0969-226-9623. Yung ating mga numero pwede ninyong tawagan dito po sa ating programa, mga kaibigan. Kung may mga nais po kayong ibahaging kwento. Ito na yung pagkakataon na yun, mga kaibigan, na tayo po yung magkakwentuhan. Diba? Tungkol po sa ating mga produkto, mga kaibigan. Ay, dyan tayo sa radyo natin Galawag, Quezon. Napapakinggan po tayo dyan ng live. Sa radyo natin Buwak, Marinduque, tayo po yung napapakinggan dyan ng live. Radyo Bandera ng Katarman. Hello po naman sa lahat ng mga taga-Katarman. And happy listening din kay Rachel Sales. Hello po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pagtutok po ninyo. Huwag pong kaliligtaan, mga kaibigan, na nandiyan po yung ating mga sabon. Yung ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po, mga kaibigan. Available po yun sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores. Diyan po sa inyong mga lugar. Ang ating po namang napakagandang sabon, mga kaibigan, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Maging yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Dapat po ay yan po ay na naiinom na rin po ninyo, mga kaibigan. Tikman po ninyo yung sarap ng lasa po naman ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 po, mga kaibigan. Napakasarap din at talagang napaka-epektibo din sa ating po namang kalusugan. Kung ito po isasabay po natin sa pagiinom din ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 o kaya ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Yung ating pong sabon, mga kaibigan, meron po yung avocado extract, papaya extract, carrot extract, tsaka glutathione extract, mga kaibigan. At alam naman po natin yung kahalagahan ng meron pong extract ng carrot sa atin po namang ginagamit na sabon. Dahil alam naman po natin yung carrot extract po, mga kaibigan, o yung carrot mismo ay may vitamin A at beta carotene din po yan, na nagpapalusog po sa balat natin. Nagpapataas ng collagen production para maiwasan po yung mga wrinkles at nagbibigay ng proteksyon laban po sa pinsala mula sa matinding sikat ng araw. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Yes po, sino po sila?
1: Ano po?
0: Lilia.
1: Ano po?
0: Lilia. Okay po, Nanay Lilia, taga saan po kayo?
1: San Francisco, Quezon.
0: San Francisco, Quezon. Okay po. Ilang taon na po kay Nanay Lilia?
1: 70.
0: Umiinom na po ng rice coffee, Nanay?
1: Opo.
0: Matagal na po ba?
1: Opo, mga isang taon na.
0: Isang taon na? Ano po yung nag-udyok sa inyo, Nanay, para magsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: Eh, kasi na, ano ko po na, wala po na hindi na ako nervyos.
0: Nanay, pwede po bang pwede bang pahinaan natin yung radyo po ninyo? O kaya patayin na po muna natin yung radyo po ninyo para magkaintindihan po tayo?
1: Apo.
0: Okay. No, Nanay, sige po, go ahead po. Ano po yung mga naitulong po sa inyo ng pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Hindi na po ako nininervyos.
0: Hindi na kayo nininervyos. Dati po, Nanay, nininervyos po kayo lagi.
1: Kalabog-kalabog po yung dibdib ko.
0: Kalabog-kalabog yung dibdib po ninyo. Pero nung napakinggan nyo po sa radyo yung ating rice coffee, agad po ninyong sinimulan yung pag-iinom po nito?
1: Opo. Tanong ko lang po kung saan ka merong nakakabili. Kasi yung Carlos Superdrug po dito, walang muna ng rice coffee.
0: Yung Carlos Superdrug, dyan po sa San Francisco, Quezon, naubusan na ng ating rice coffee?
1: Opo.
0: Ganun
1: po. Po kaya nakakabili.
0: Nanay, may mga ibang butika pa po ba dyan sa inyo?
1: Yung generic, wala naman pong tinda.
0: Wala naman?
1: Ang tinda nila. Mga markup ang tinda nila.
0: Hindi ko po yun alam. So, Nanay, nandyan po sa, tawag dito sa San Francisco, Quezon, Yung kung saan po natin pwede pang makabili ng ating rice coffee.
1: Apa.
0: Ang nandito po sa aking listahan, Lucena, Pagbilao, Tayaba, Sariaya, Gumaca, Lopez, Ginyangan. Ginyangan po kayo? Ay, hindi ano. Calawag, Candelaria, Lucban, Atimonan, Piburgos, Agdangan, General Luna, San Isidro, Catanawan. Saan po kayo malapit doon?
1: Catanawan, tapos po yung Mulan ay bago sa amin na.
0: Okay po. Wait lang po na na yan. Titignan ko doon sa isa pang listahan kung saan po tayo pwedeng makabili sa Quezon. San Francisco, Quezon. Tama po ano?
1: Apo.
0: San Francisco, Quezon. Wait lang po na na yan. Kung saan tayo. Wait lang po. San Francisco, Quezon. Okay po. Wait lang po nanay. Ano-ano po yung mga butika dyan sa inyo?
1: Ano lang po. Yung lang pong generic at saka Carlos.
0: Yun lang pong dalawang yun?
1: Opo.
0: Okay. Wala pong ibang mga butika na dyan sa inyo?
1: Wala na po.
0: Wala na. Kumbaga yun lang po talagang dalawa. Pero yung dalawa pong yun ay wala na po ng ating rice coffee.
1: Dati po meron sa Carlos Offer Drug. Wala pong dumadating.
0: Sige po, nanay. Noted po yan. Sige po. Sasabihin ko po sa atin po naman mga deliveries para madalang po dyan sa inyo. Ano pa po yung sabi po ninyo, mas malapit po kayo sa?
1: Isang bayan po, bago magkatanawan, Quezon.
0: Yun po yung malapit po sa inyo. Doon po sa mga nabanggit kong mga lugar. Lucena, Pagbilao, Tayaba, Sariaya, Gumaca, Lopez, Ginyangan, Calawag, Candelaria, Lucban, Atimonan, Piburgos, Agdangan, General Luna, San Isidro, Catanawan. Catanawan. Catanawan po, nanay. Malapit kayo?
1: Malapit. Ay, opo. Ay, di magsasakay pa po. Isang bayan pa po ang dadaanan namin bago magkatanawan.
0: Okay. Ganito po, nanay. Ano po? Pansamantala, halimbawa po na wala pa rin po dyan sa inyo, pwede kayo dun sa Catanawan. Pwede kayo dong mag-order ng ating po namang rice coffee o kaya bumili doon po sa Catanawan. Napakarami po, halos po lahat ng mga butika doon sa Catanawan, Quezon, meron na po ng ating rice coffee. Naomi's Pharmacy, Carissa and Ezekiel Store, Farmacia Francesca, Jimes and Jasmine Store, Avengua Store, J. Carlo Store, Casal Store, C&1 Store, C&2 Store, L.O. Porley General Merchandise, Van G Store, Ramel Store, Rodel Store, Nakium Store, Gilbert Store, Crispin Store, Richel Store, Dig Store. Lahat po yan sa Catanawan. Tapos nanay, kung sakali po, kasi sasabihin ko po agad dito pagkatapos ng programa po natin, although nakikinig naman po yung ating mga deliveries, alam po nila yun, sasabihin ko po sa kanila na wala na, naubusan na po doon dyan po sa inyo sa San Francisco para malagyan po muli ng ating po namang rice coffee, nanay.
1: Apa.
0: Okay?
1: Third district
0: po yan sa inyo. Okay po. Sige po, nanay. Hayaan po ninyo at sasabihin ko po sa ating po namang mga deliveries na mapuntahan po dyan sa inyo para po malagyan din po ng ating rice coffee, nanay.
1: Apo, mabili din po ang rice coffee dito eh.
0: Mabili din po yung ating rice coffee dyan. Sige po, nanay, hayaan po ninyo.
1: Apo, marami na pong gumagamit ng rice coffee dito.
0: Sige po, at yun po yung sasabihin po natin sa ating mga deliveries.
1: Apo.
0: Okay po, nanay. Tapos, nanay, kapag halimbawa, nanay Lilia, na meron na pong muli dyan sa inyo, tawagan niyo po ako, balitaan niyo po ako, nanay.
1: Okay po.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po, nanay. Mag-iingat po kayo. God bless po. Maraming salamat. Thank you.
1: Salamat po. Okay po.
0: Tuloy-tuloy tayo, mga kaibigan. Kwentuhang kalusugan pa rin. 0969-226-9623.

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating malamang numerong pwedeng tawagan po ninyo dito po sa ating malalutunan mga kaibigan.

0969-226-9623 yung ating mo namang numero. Itawag po ninyo ang inyong pong mga tanong dito po naman sa ating programa.

Siyempre pa mga kaibigan, balikan natin yung ating po namang sabon. Ano po, ha? Na dapat po, meron na po kayo mga kaibigan na ginagamit ng ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po mga kaibigan. Dahil meron po itong papaya extract mga kaibigan at naglalaman po ng papain enzyme na nagsisilbing natural exfoliator po yan mga kaibigan kapag tayo po'y gumagamit ng ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Nagtatanggal po ng mga dead skin cells po natin, naglilinis po naman ng mga pores, at nagpapaganda ng kutis para maging mas makinang at pantay po yung kulay. Yan po yung nagagawa ng papaya extract dyan po sa atin po namang sabon. At meron din po yung avocado extract po mga kaibigan, mayaman po sa healthy fats, vitamin E at C na nagbibigay po ng malalim na hydration, nagpapanatili po ng lambot at kinis ng ating balat, at tumutulong po na ayusin ang nasirang balat po natin. At syempre may gluta. Ito po ay isang malakas na antioxidant na tumutulong po na pampaputi ng balat, bawasan po yung mga dark spots at pigmentation, at labanan yung mga free radicals na nagdudulot po ng pagtanda ng ating po namang balat po mga kaibigan. Kaya mainam po na kayo po ay gumagamit po at araw-araw na ginagamit po naman yung ating po namang sabon. Napakaganda po sa ating po namang kutis. Lalong-lalo na po sa protection po natin sa tinding sikat ng araw. Ano po, ha? Yung paggamit po araw-araw ng ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po mga kaibigan. Tawag nyo lang po yan dito sa ating programa 0969-226-9623 mga kaibigan.

0: 0969-226-9623 yung ating mo namang numero, mga kaibigan. Sa ating mo namang palatuntunan at syempre pa ang inyo po mga kwento at mga katanungan, magsisilbing tulong po natin sa lahat ng ating mga kababayan na di pa po umiinom ng ating po namang rice coffee. At yung may mga iniinda pong karamdaman, ito po yung magsisilbing malaking tulong po sa kanila. Nang sa gayon po ay sila po yung makagamit na rin ng ating po namang mga produktong lalong-lalo ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. At syempre ng ating po namang iba pang mga produktong herbal. Gawa po naman sa rice brand. Eto, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po.
1: Hello po.
0: Yes po, sino po sila?
1: Hi. Ako po yung kalusugan.
0: Sino po?
1: Ako po si Marilyn.
0: Ah, okay po, nanay. Again, nanay. Ituloy-tuloy lang po ninyo yung pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Okay.
0: Okay po, at sana po ay lahat na po dyan na mga makakausap po ninyo, kwentuhan niyo po ng ating rice coffee, nanay, ha?
1: Ay, talaga, Kuya Boss.
0: Sinasabihan po talaga ninyo.
1: Kahit po, doon sa Kuya Boss, sa Gagayan,
0: po. Oo.
1: Ang mag-anak ko po doon, hindi na din taw po sila.
0: Ah, ganun po ba? Okay po. Sige po, nanay. O, basta, ha, dapat po ay lahat po yan, mga ano po ninyo, kumbaga mga nakakausap po ninyo, eh balitaan nyo po ng tungkol po sa ating rice coffee, ha?
1: Kuya Boy.
0: Po.
1: Meron na po daw ba yung sabon?
0: Yes, meron na po, nanay. Itanong nyo na po dyan ang ating po namang tungkol sa ating po namang sabon. Napakaganda po ng sabon natin. Dapat makagamit na po kayo noon.
1: Wala naman dito, Kuya Boy.
0: Meron po yan dyan, nanay. Tanong nyo po sa mga butika po dyan. Tanong nyo po. Meron na po yan. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Oh, Kuya Boy.
0: Okay. Tapos balitaan nyo po ako, ha?
1: Kukoy ko, Boy.
0: Okay, sige. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat po, nanay.
1: Po.
0: Thank you. Thank you very much po. Mag-iingat po kayo. Maraming salamat po naman sa inyo. Bye-bye po, nanay.
1: Bye.
0: Bye-bye. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye. Kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa inyong lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala, si Kuya Boy po naman, ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Mga impormasyon pang kalusugan, testimonya at patotoo ng ating mga kababayan pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E,
2: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
4: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw. Gluta para sa kintal. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
5: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
6: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
7: Nationwide.
6: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
7: Sa buong Pilipinas.
6: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

mapakinggan ang Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang pila ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand. San man daw po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating muna mga palado doon. At diyan sa atin, syempre, ng ating muna mga ipinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee, 14-in-1+1. Rice Coffee Mix, Herbal Coffee, 25-in-1. At syempre pa mga kaibigan, ang ating muna mga Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po naman, mga kaibigan. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Tawag na sa ating po naman numero 0969-226-9623. Tawag na po kayo, mga kaibigan. At speaking of our sabon, nako, napakaganda at napakabisa po naman talaga ng ating sabon. Sa nagana po nito, mga kaibigan, hanapin po ninyo yung kulay white. Ano po, kulay white po yung packaging ng ating po namang sabon, mga kaibigan. At orange naman po yung tawag dito, yung parang red and orange po naman yung larawan, tsaka yung mga information na nandun po sa pack ng ating po namang sabon, mga kaibigan. Huwag po kayong magkakamali, ha? Nandiyan po nakalagay yung Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, mga kaibigan. Na meron pong kojic, gluta, papaya, and carrot extract po, mga kaibigan. So kailangan po, mga kaibigan, ha, na kayo po ay maging mapanuri sa paghahanap din po ng ating sabon. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po naman, mga kaibigan. Itawag po ang inyo po namang mga katanungan sa ating po namang numero 0969-226-9623, mga kaibigan.

0: Again, ang atin namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, available na po yan mga kaibigan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores. Diyan po sa inyong mga lugar. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap with Kojic, Gluta, Papaya, and Carrot Extract po yan mga kaibigan. Kaya napakaganda po ng ating po namang sabon. Napaka-smooth sa ating po namang skin. Sa mga kababayan po natin dyan po naman sa Mindanao, nako, nag-uumapaw yung sabon po natin dyan. Eto, may caller tayo mga kaibigan. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, good afternoon po.
0: Yes, good afternoon. Magandang kalusugan po, nanay. Sino po sila?
1: Victoria po. Marinduque.
0: Victoria ng Marinduque. Okay po. Nanay Victoria, ilang taon na po kayo?
1: 67 po.
0: 67. Umiinom na po kayo ng ating rice coffee, nanay?
1: Tagal na po, mga noong 2018 pa po.
0: 2018 pa, matagal na. Okay po, nanay. Ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee po?
1: Ganda po sa katawan, saka napapakinggan ko po sa mga testimonya ng mga iba. Ay, maganda po.
0: Okay po, nanay. Nung ano po ba, nanay Victoria, nung kayo po yung magsimulang marinig po ninyo ito sa atin po namang programa, yung po mga testimonya na yon, yung una po ninyong mapakinggan, eh may iniinda po ba kayong karamdaman, nanay?
1: Ay, meron po naman. Mga lang po. Mild lang naman.
0: Minor lang naman.
1: Nahilo.
0: Nahilo.
1: Hindi. Ako laging nagigising sa gabi.
0: Uh-oh.
1: Yung madalas ako umihi. Parang ganun po.
0: Opo. Pero nung kayo po ay narinig po ninyo ito sa programa po natin, agad-agad po ba kayo naghanap ng ating rice coffee?
1: Oo.
0: Nagduda kayo na parang para namang ano yan, di ba? Wala bang pagdududa, nanay?
1: Hindi na po nagduda dahil bumili na po ako talaga.
0: Bumili na kayo kaagad, nanay. Opo. Tapos
1: kasi po marami napapakinggan ko eh, na marami maganda.
0: Correct. Opo, opo. So talagang naniwala po agad kayo.
1: Kasi po noon dati may patutuo pa po na yung ano daw, yung isang ali eh, nabuntis daw yung para sa, nung uminom ng rice coffee, nabuntis daw.
0: Opo, naalala ko yun. Ano yun, nanay? Kasi ang nangyari kasi noon, naalala ko na hindi regular yung kanyang menstruation. Opo, hindi regular yung kanyang menstruation. Tapos, ilang taon na silang mag-asawa, ng kanyang asawa, hindi siya na nabubuntis dahil nga po doon sa problema po niya sa menstruation. Kumbaga, hindi po regular. Kaya hindi daw po siya mabuntis-buntis. Nung uminom siya ng ating rice coffee, naging regular yung kanyang menstruation. Naging normal na yung cycle ng kanyang menstruation. Kaya nabuntis siya. Di ba?
1: Adi yung pong binilang ko dito sa barangay lang naman po. Ako bumibili madalas dito eh.
0: Uh-uh.
1: Adi sabi pa sa akin, ay baka Mari, mapuntis ka niyan. Sabi ko, imposible na yan kasi senior na naman po.
0: Opo. Hindi po yun. Doon po sa testimonya na yun, ang ibig lang sabihin, ibig nating ipakahulugan po doon, nung nakausap natin, eh ito po ay nakakapaganda ng cycle ng menstruation. Kaya di po ba, nanay? Di ba kayo po dumaan din po kayo doon? Di ba may pagkakataon pa yung nakausap natin na yon, nagdidismenorrhea. Ibig sabihin kapag dinadatnan po siya, sumasakit talaga yung kanyang puson. Talagang kasi matagal nga po siyang datnan, kuminsan ilang buwan bago daw po datnan. So hindi po nga, sabi ko nga, hindi po regular yung kanyang menstruation. So kaya nagkakaroon po ng ganoon.
1: Nung ako'y nagkakaroon pa niya, hindi naman nangyari sa akin yung mga ganyan.
0: Opo. Ang iba po kasi, nanay, kumbaga nararanasan yun ng iba natin mga kababayan. lalo na yung mga rumiregla pa, diba? So yun po yun, nanay. Anyway, yun po yung narinig po ninyo, nanay. So nagsimula na kayong uminom ng ating rice coffee niyan.
1: Nagsimula na po, umpisa po noon hanggang po ngayon, hanggang ngayon.
0: Hanggang ngayon.
1: Pero may tanong, may tanong po ako kung saan po ba nabibigay yung sabon na yun?
0: Yung sabon, tama, yung sabon. Ako, binabalita ko pa lang yung sabon. Diyan po sa inyo, sa Marinduque, nanay, alam kong meron na po dyan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores. Diyan, naku, nanay. Baka dito talaga mabuntis ka kasi gagaganda ka.
1: Nanay, lolo ko na yun. Ako na mga anak ko dito. Kasi kinapakinggan nila yan.
0: Hindi po. Nanay, nanay, hanapin po ninyo, hindi lang po para sa inyo, para po sa buong pamilya, yung paggamit po ng Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Kasi protection po natin ito sa araw-araw sa ating balat. 'Di ba? Kung meron pong mga 'di ba, may mga hindi pantay na kulay yung ating balat, ito po ay nakakapagpapantay ng kulay. Kumbaga nakakatulong po para kahit papaano pumuti-puti tayo, lalong-lalo na yung lagi pong nabibilad sa araw. Napakaganda po nito dahil protection din po ito sa matinding sikat ng araw po, nanay. Tsaka meron po kasi itong glutathione, kumbaga gluta extract. Ibig sabihin, nakakapagpaputi po talaga. At the same time, nanay, ang presyo po nito, nanay, ay 75 pesos lang. Napakalaki po ng sabon. Ang tagal maubos po, nanay. Sabi ko nga, napakaganda po sa buong pamilya nito pong ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sachet po niya, nanay, ang pack, nasa white pack po ito, nanay. Kumbaga nasa white na parang plastic na pack. Pero napakaganda po. White, ibig sabihin talagang napakalinis, napakaganda po ng ating sabon. Tapos may ano po, may dyan po sa larawan, meron pong larawan ng isang parang silhouette ng isang babae. Tapos may makikita din po kayo dyan na papaya, meron din po kayo makikitang carrot na larawan. Tapos yung kulay orange, yung nalalagyan ng mga information na nandiyan. So yun po yung hahanapin po ninyo.
1: Bibili po ako at mapay out na kami po
0: Opo. Opo, tsaka yung ating nanay, nakatikim na kayo ng ating rice coffee mix herbal coffee 25-in-1.
1: Hindi pa po, coffee lang, rice coffee lang po.
0: Yung 14-in-1 pa lang.
1: Opo.
0: Oh, nanay, kailangan nyo na rin pong matikman yung ating rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. Napakaganda din po at napakasarap din po noon.
1: Opo. Ano pong karton yan?
0: Yes, ang karton po ng ating rice coffee mix herbal coffee 25-in-1 na sa kulay dark brown na karton.
1: Okay po.
0: Okay, basta ang spelling po, nanay, the same po ng ating rice coffee, R-I-S-E. Opo. Okay po, nanay?
1: Okay po.
0: Okay, nanay, yung
1: ako
0: ano po,
1: po
0: yung...
1: Po.
0: Ano po yung...
1: Maintenance ko na po ito. Ito na po lang. Ito lang po ang maintenance ko. Wala akong ibang iniinom.
0: Wow. Wow. Opo. Nanay...
1: Tubig.
0: Tsaka tubig, syempre.
1: Oo.
0: Opo. Damihan nyo yung tubig po ninyo sa araw-araw, tsaka yung ating rice coffee. Nanay, yung po sinasabi po ninyong karamdaman nyo noon, bago po kayo nagsimulang uminom ng ating rice coffee, kumusta na ngayon? Yung di ba, yung nahihilo
1: okay
0: kayo?
1: Na po, wala na po. Okay na po ako. Ako'y parang teenager na eh.
0: Wow! Talaga lang. Opo. Maraming salamat po, Nanay Victoria. At damang-dama po namin sa boses po ninyo, nanay, na talagang napaka-ano po ninyo. Malusog po kayo ngayon, nanay. Sino-sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee bukod po sa iyo, sa bahay po ninyo?
1: Papainumin po din po sila noon. Kaya lang po, pag minsan po wala, kapalang ang aming pamilya minsan.
0: Mm-hmm. Kumbaga sakto lang. Opo.
1: Sakto lang po. Opo. Sa pagkain.
0: Yes. Nanay,
1: wala naman po kaming trabaho.
0: Yes po, nanay. Kung magagawan po ninyo ng paraan, mas maigi po kasi gawin po natin yung priority yung ating kalusugan. Kasi sabi nga natin, kahit ano yung gusto natin gawin, kapag maganda yung ating kalusugan, magagawa natin. Di ba? Yes. O nanay, yung sabon ha, tsaka yung ating rice coffee mix herbal coffee 25-in-1, dapat matikman nyo na rin po yun. Tsaka yung ating sabon, dapat magamit nyo na. Nako, gaganda ka pang ulit nanay. Kung feeling nyo po teenager ka ngayon, parang magiging baby ka na lang niya ngayon. Salamat nanay. Yes, nanay Victoria. Balitaan mo, nanay, balitaan nyo ako kapag nakabili na kayo ng ating sabon. Kung gumagamit na kayo ng ating sabon.
1: Opo, pag isang buwan ko nang ginagamit.
0: Mm-mm. Ah, gumagamit na kayo ng sabon?
1: Pag mga isang buwan na po, pag nakabili ako ngayon,
0: okay.
1: Tapos naka-isang buwan kong gamit, tatawag ulit ako sa inyo.
0: Ganun. Tama yon nanay. Tsaka yung ating, ano, ha, yung ating 25-in-1, nanay, balitaan nyo rin po ako, ha?
1: Opo.
0: Okay, Nanay Victoria, maraming salamat at masaya po na nakausap po kita, Nanay. Napakasaya po namin dito. Maraming salamat, Nanay Victoria.
1: Salamat din po.
0: God bless, Nanay. Mag-iingat po kayo lagi, ha?
1: Kayo din po.
0: Salamat, Nanay. Nanay. Thank you very much, Nanay. Bye-bye.
1: Bye po.
0: Bye-bye. Nako, si Nanay Victoria. Ang sarap kausap. Eh... 67 years old, pero feeling niya daw teenager siya ngayon. Eh, lalo na kapag rice coffee pa lang po yan, yung ating 14-in-1+1 ang iniinom ni nanay. Pero feeling teenager si nanay. Lalo na kapag nasimulan niya ng uminom ng ating po namang rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. At lalo na kapag gumamit na po siya ng ating po namang sabon. Nako! Mukhang maliligawan ka ulit, nanay. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Magandang kalusugan po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
2: Opo, si Melvin po.
0: Melvin. Okay, taga saan po si Tatay Melvin?
2: Dito po sa Marinduque.
0: Marinduque. Okay, Marinduque din. Okay. Ilang taon na si Tatay Melvin?
2: 55 po.
0: 55. Okay, Tatay Melvin, umiinom na po ba kayo ng ating rice coffee?
2: Matagal na po.
0: Matagal na, katulad po ng nakausap natin kani-kanina lang, bago po ikaw, si Nanay Victoria. O, di ba? O, tatay, matagal na kayong umiinom ng rice coffee. Ano po yung nag-udyok sa inyo, nagtulak sa inyo para uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, gawa ko dun sa mga nababalita ko naman sa ating mga testimony na maganda rice coffee, di sinubukan ko.
0: Opo.
2: Kagaya... Ay, maganda nga,
0: okay. Kagaya po ni Nanay Victoria, ganun din yung rason niya. Naririnig niya sa radyo na napakaraming natutulungan ng rice coffee. Marami pong gumagaling, gumaganda yung kalusugan dahil po sa pag-iinom ng ating rice coffee. Ganun din po pala kayo.
2: Opo, opo.
0: So, nung panahon na yun, tatay, nung marinig po ninyo yung ating programa, kayo po ba'y may iniindang aramdaman noon?
2: Ay, wala naman po. Sino kundi yung salaan po ay pag ako nagamit ng ibang kape bag, ay parang hindi ako nakakatulong ng maayos.
0: Tama, tama. Opo. So, narinig po ninyo dun sa ating po namang programa na nakakatulong yung ating rice coffee, kahit po gabi po ninyo inumin, eh gumaganda nga, kabaliktaran, gumaganda yung tulog po ninyo, tama?
2: Ayaw po, nakakapang-mukmani.
0: Okay. So, tatay, nakakailang sa shake kayo ng rice coffee sa buong mag-apon, Tatay Melvin?
2: Mga ano po, minsan po tatlo, minsan dalawa, gano'n.
0: Tama yon. Kahit po dagdagan po ninyo, wala pong problema yon. Kahit po gawin yung apat, lima, kahit nga po sabi ko nga, maubos po natin yung 10 sachet sa isang karton ng ating rice coffee sa isang araw, wala pong problema dahil wala pong side effect, wala pong overdose yon. Dahil herbal po yung
2: ating marami lang po ang abili talaga.
0: Oo nga. Marami po bang kayong kilala na bumibili na rin ng ating rice coffee dyan sa inyo?
2: Ay, marami po po.
0: Marami talaga. Maraming salamat, Tatay Melvin. Bukod po sa iyo, tatay, sino pa yung mga umiinom ng rice coffee sa bahay?
2: Ay, di yung

0: Ay, hindi pa ko pa po natatrayan.
1: Ay, nako, Tatay Melvin. Isipin nyo, ha? Pati po ang inyong lingkod ay gumagamit na niyan. Hindi lang po yan para sa mga babae. At hindi lang po para sa mga dalaga. Opo.
0: Oo, asubukan ko po. Asubukan po namin.
1: Yes, pambuong pamilya din po, Tatay Melvin. Yung ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Nasa puting pack po yung tatay. Napakaganda po. Meron po kasi yung extract ng kojic, gluta, papaya at carrot extract. Kaya napakaganda po sa balat, lalong-lalo na po na protection po natin kapag lumalabas po tayo ng bahay na hindi masunog po yung ating balat at sa tindi ng sikat ng araw. At the same time, ito po ay nakakapag-smooth ng ating po namang kutis. So, hindi na kailangan mag-lotion. Kumbaga, napakaganda po tatay. Napakaganda po tatay. Siyempre, gawa po yan sa rice brand. Katulad po ng ating rice coffee, napakaganda din po. Tanong ko lang din po, isa pa tatay Melvin. Nasimulan nyo na rin po ba? O nakatikim na po ba kayo ng ating rice coffee mix herbal coffee 25-in-1?
0: O, natikman ko na po. Noong isang po ay ang nabili kayo 14-in-1 ay minsan ay naigayak yung 25-in-1. Sabi ko, wala namang problema. Mas paganda rin ka, kuya.
1: Opo, pareho naman pong rice coffee. Tama?
0: Oo,
1: kaya lang 25-in-1 po yon. Dalawang klase po kasi yung ating kape. Yung ating po namang rice coffee mix herbal coffee 14-in-1 plus 1. Tsaka yung ating rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. Yung 25-in-1, nakasilid po yon sa kulay dark brown na karton. Tama po?
0: Opo.
1: Yes, opo. Tapos, meron din pong 10 sachet yon. Natikman nyo na po pala, Tatay Melvin. Kumusta naman yung lasa?
0: Natikman ko na po nga. May gawa ng mission po nga na ako yung nagpabili sa grocery. Hindi naman ko, ang ginayak nung nasa grocery, 25-in-1, sabi ko, ilang problema ito, nabinig ko na rin ito. Masarap din po siya.
1: Tama, opo. Yun po yung tinatawag nating Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nako, napakasarap din po noon. At napakagaling din po sa atin po naman mga iniinang karamdaman. Tatay Melvin, kung may pagkakataon, pwede nyo ipagsabay yung pag-iinom ng ating 14-in-1 plus 1 saka yung ating 25-in-1. Pwede po yun, Tatay Melvin. Wala po magiging problema doon.
0: Opo.
1: Okay po? Maraming salamat, Tatay Melvin. Salamat po sa
0: Tatay
1: inyo.
0: Naalala ko po, supporting Valenzuela ba meron tayo niyang mabibili na rice coffee?
1: Valenzuela, wait lang po, Tatay Melvin. Titingnan po natin dito sa ating listahan kung saan po tayo pwede makabili ng ating rice coffee sa gawi po naman ng Valenzuela. Tama po?
0: O, Valenzuela po kasi naroon po yung anak ko.
1: Valenzuela. Valenzuela, Metro Manila?
0: Opo.
1: South Star Drug Dalandanan. Meron po doon. South Star Drug po, tatay. Sabihin niyo po, South Star Drug Dalandanan sa Valenzuela, Metro Manila. O di kaya po, tatay, pwede siyang mag-order sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada.
0: Opo.
1: Pwede po doon. Kung sakaling wala po doon sa South Star Drug. Okay po. Tapos balitaan nyo na lang po ako, Tatay Melvin, kung yung anak nyo nakabili na. Tapos isend nyo lang po yung picture ng ating rice coffee para hindi po siya magkamali.
0: Opo.
1: Tatay Melvin, balitaan nyo po ako, ha?
0: Opo.
1: Salamat po. Maraming salamat, Tatay Melvin. Thank you.
0: Maraming salamat po kayo, boy.
1: Mag-iingat po kayo, Tatay Melvin. Salamat po sa inyo. Bye-bye po, Tatay. Opo. Salamat. Bye-bye. God bless po. Tatay Melvin ng Marinduque. Naku, napakasarap kausap ng mga taga Marinduque. Dalawang taga Marinduque yung nakausap natin. Naku, ang sarap kausap. Ang sasaya nila. Maraming salamat sa mga taga Marinduque. Pero wag po namang magpapatalo yung iba. Awag din po kayo, mga kaibigan. Oh, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan.
2: Magandang po.
1: Yes, sino po sila?
2: Yung tumatawag sa'yo, si Edna.
1: Edna, taga saan po si Nanay Edna?
2: Butuan, Agusan del Norte.
1: Wow, okay po, Nanay. Ilang taon na po si Nanay Edna?
2: 72.
1: Wow, 72 years old. Okay po, Nanay. Ano po yung tanong po ninyo?
2: Oo. Hello?
1: Yes po, Nanay. Go ahead po. Ano pong tanong po ninyo?
2: Nakabili ako dito sa CNC.

0: 180 nga ang isang box.
1: Opo.
0: Ngayon, may katanong po ako.
1: Yes po, nanay.
0: Hindi ako makabawas ng araw-araw. Pwede ba yan?
1: Yes, nanay. Makakatulong po yun sa inyo. Marami na tayong mga testimonya patungkol dyan. Ang natulungan po ng ating rice coffee sa tuloy-tuloy po ng pag-iinom po nito dahil po sa kanilang pagiging constipated. Marami po, nanay. Yan po yung una, actually, na mararamdaman po natin sa pag-iinom po natin ng ating rice coffee. Basta, tuloy-tuloy lang po yung pag-iinom po natin ito.
0: Okay. Yan lang tinatanong ko po.
1: Kumbaga,
0: makabawas ba po dyan araw-araw?
1: Yes, nanay.
0: Ng araw-araw.
1: Nanay, ganito okay. Bukod po sa pag-iinom ng ating rice coffee na dapat po araw-araw, dalawa hanggang tatlong sachet, yung pinaka-the best po, nanay. Bawat araw. Kada araw po, dalawa hanggang tatlong sachet po, nanay, dapat ang naiinom po ninyo. Okay
0: yes,
1: po.
0: Pag uminom ako, gusto ko umaga, tanghali, gabi, bago matulog.
1: Tama yon nanay. Tapos, damihan nyo rin po yung pag-iinom ng tubig.
0: Okay.
1: Okay, nanay.
0: Sige, thank you po.
1: Maraming salamat po. At balitaan nyo ako, nanay, ha, kapag okay na yung bowel movement po ninyo.
0: Opo.
1: Thank you very much, nanay. Maraming salamat. Bye-bye po, nanay. God bless po. Ingat po kayo.
0: Opo.
1: Ingat po kayo. Salamat. Okay. Bye-bye. Mga kaibigan, wala na tayong oras. Napakagandang balitaktaran. Ang bilis. Naku, huwag kakaligtaan ha, yung ating po namang sabon, mga kaibigan. Ha? Available na po yan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan dyan po sa inyong lugar. Naku, dyan sa Mindanao, nag-uumapaw ngayon dyan yung ating po namang sabon. Kaya sa mga taga Mindanao po, mga kaibigan na nagiginig sa atin, punta na po kayo sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores sa inyo po mga lugar. Tsaka yung dapat nyong matikman yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nasa kulay dark brown na karton, mga kaibigan. RISE yung spelling po, mga kaibigan, para makuha po ninyo at matikman po ninyo ang tinatawag po nating Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Paalam na po ang inyong lingkod. Si Kuya Boy po naman. Hanggang sa muli na magsasama-sama natin sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama, mga punong abala, Kuya Boy po naman. Maraming salamat po naman sa inyo hanggang sa muli. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.

0: aming video ke at saka unlimited na rin ang aming wifi dito sa Kubo. Sa mga gustong bumili pala ng ganito kalaking solar panel 200 watts, ilagay ko ang link nasa yellow basket. Ito na pala ang 200 watts solar panel namin dito sa Kubo. Grabe, sobrang lakas niya talagang mag-charge kasi alas 9 pa lang ng umaga pero halos mapuno na niya ang dalawang battery ng aming solar setup. Kapag ganito ba naman kalakas mag-charge ang aming solar panel ay talagang mantusawa na ang aming video ke at saka unlimited na rin ang aming wifi dito sa Kubo. Sa mga gustong bumili pala ng ganito kalaking solar panel, 200.
1: Yo, may follower tayo mga idol. Request ay lagyan daw po natin ng watt meter. So, itong video na to ay para sa iyo. Hindi ko nasasabihin yung pangalan. Hindi ko rin pati naalala na sa dami ng comment. So, yan. Nagsasayang pa tayo mga idol. Malapit na ang matuyo. 700 watts rice cooker yung ating load. So, ito po mga idol. Patayin ko po yung flash. Yan. 687 yung kanyang consume mga idol. So, paano po ba ikabit yung ating watt meter? 220 volts galing sa inverter, kahit anong klase inverter, papasok sa ating breaker, AC breaker, 10 amperes to mga idol. Punta dito, yung blue. So, yung ating watt meter mga idol, kailangan niya rin ng 220 volts para magkaroon siya ng display at mabasa niya yung total na konsumo natin. So, yung green mga idol, nakajump lang, isa dito, tapos isa dito. So, 220 volts yan mga idol. Itong blue, yan po yung papuntang loob natin. Since may LVDA relay tayo, yung isang linya mga idol, papasok siya dito, tapos dito siya, didiretso na at dito na po yan pupunta sa ating outlet, papunta ng ating load mga idol. Yan, nag-warm na po yung ating sinasaing. So, yan, balik tayo. Yung isang linya naman mga idol, dito, yung blue, dito papasok yun dyan sa butas. Wala pong kung ano dyan, papasukin nyo lang yan dyan mga idol sa butas. Tapos, may butas din dito sa likod. Diretso na rin po yan dito sa ating outlet. Ganun lang po kadali kabit yung ating watt meter mga idol. So, goods naman yan.
2: Tingnan nyo ang moves na ito mga idol. Pinadaan pa sa likod ang bola, tapos dribble at biglang nag-stop, at may pa number 4 pa sa tira at pasok yan. Tapos bola ng kalaban at biglang sumulpot sa likuran at yon na agaw niya at may pa yoyo pa kaso hindi pumasok. Pero sa kanya pa rin ang rebound at pinakitaan pa ang kalaban ng malupit na assist. Hindi talaga inaasahan ni Coach YY na ganito pala kalupit mag-basketball si Baby Magic mga idol.
3: Ayan na! Ayan na!

0: himo mo small solar setup. Tagaan ko kay idea o pila ginang gastuan ni. Tining board lang. Ang but po sabot og board, kinira. Kini. Walay labot ang battery og solar panel. Kani nga board. Ang expenses ani. Mao ni nakanindot jud kong naatay small solar setup. Samot nay nagkagabi eh. Kay naa gitay suga dre. Pag charge og cellphone, electric pan oh. Oh. Ay electric pan. Oh, naganda ra siya. Nami suga dre oh. Unay mong gisuga. Pero hayag na kaya mong gawas. Kita nyo na nay suga. Pwede na pa na siya punan og mga suga. Pero isa ra mong gibutang kay naapod may mga solar lights manggod. Pero hayag kayo, ano? Ah, daghan kayong nangutana gyud. Tagaala muna kog idea ha og magpahimo mo og small solar setup. Tagaano kog idea og pila gid ang gasto ani. Tining board lang. Ang but po sabot og board, kinira. Kini. Walay labot ang battery og solar panel. Tagaan mo na kog idea ha. Kini siya. Kani nga board. Ang expenses ani. Naara ni siya sa 3,000 kaning kani. 3,000 depende kay pa otro-otro magid ang presyo. Pero kani depende po sa gamiton mong inverter. Tagpilaon nga inverter. Pero na kay 3,000 kini. Board na ni siya. Ang kulang ani, solar panel o battery. Para mugana. E di man ni siya mugana o wala gid siya solar panel o battery. Kaya ang solar panel mautoy mag-charge sa battery. Muagi ani nga aparato. Ani solar charge controller nga gitawag. Diri muagi ang solar panel. Diri muagi ang solar panel. Kaning unang breaker padulong sa solar charge controller. Dayon munaog na mapuna sa diri. Padulong sa battery. Ha? Ang estimated ani og 50 watts ra inyong gamiton nga solar panel pero gamay siya hinay siya mo charge. Og isa ka battery ani na 12 volts 25 amps naara sa 5,000 o 5,500 depende magi sa presyohan kay usahay mo mahal ilang presyo sa online man itan paliton gud. Pero og 200 watts dayon magpuno pa mo isa ka battery. Mo dako-dako gid ang gasto kay ang solar panel man gud katong napalit na ko nga 200 watts 3,700 to. Dayon ganing battery tag 18 ang isa ani. So imo hatong i-plus mapunan gyud imong 5,000 na agi siguro sa mga 9,000 to 10,000 ang imong magastos. Pero ang una ginako nga setup ani 50 watts nga solar panel ug isa ka battery, isa ka tuig nako to kapin nga gigamit. Pero ako lang klarohon, ang solar panel nga ang inverter nga gigamit nako ani atong 1 year kini. Grabe ka ligon ning inverter, isa ka tuig nako ni kapin gigamit ug ang ECC kini akong gigamit. Ako ra mong kuning gi balhin dire ay ang bago akong gibutang diha. Pero mugana gyapon ni siya, ako ra mong gihimong backup ni kay mugana man puni siya pod. Kani naa ni sa mga 3,000 kapin. Depende na lang po siya og dako nga inverter kay mahal man pud eh og lahi nga klase nga solar charge controller naa ampoy mga upgraded ani god naa na kay board ani small solar setup board walay labot sa solar panel og battery ana ra ka sayon aron dili na ko maisa-isa og reply sa mga nag-comment og tagpila ni ana kanindot di ani oh. Oh charge cellphone electric pa na under ang wifi diha permiti na ang wifi diha suga depende na lang sa inyo kung pila ka suga yung itaot pero kani nga suga 12 volts ra ni siya ikapit ra niyo sa battery 12 volts kay para og patayon ang inverter sample patayon na to nagsiga gyapon siya ana ra nga salamat aron naara mo idea ang pag setup ani dali ra gyud kayo mahimo mo og small solar setup tagaan ko kay idea og pila gyud ang gasto ani
1: ganin lang nakabuka na yan pag tinira niyo dito galing dito pumunta ron ikaw nakahila dito yung tagahawak naman kahila pumunta ron para bubuka din yun. Ganyan man lang mga idol, sana napagbigay ang kunting kalaman. Pakashare tong video na to para malaman din ng marami. Yun lang, marami sa mga. Ganyan lang.

Ito talaga ang nakakatawa at maraming makaka-relate. Kung dati, wala kang ambag sa inuman yung magbabarkada dahil kupal ka, taga-ubos ka pa ng pulutan nila, iba na ngayon. May ambag ka na sa bill ng kuryente na hindi mo naman kakilala. Only in the Philippines, iba talaga yung subscription plan nila dito.

0: ma'am. 5-4-3-2-1-5-4-3.
1: Thank you, ma'am. Jackpot, ma'am. Napaka-rare niyan. Alam ko, alam niyan. Thank you so much. Ma'am, ano? Ma'am MJ.
2: Ito po yung sinasabi ko na maliit na solar setup na ginawa ko, na malaki yung pakinabang. May gumaya na, na nakapanood. Nasa 3,000 plus lang daw po yung nagastos niya. Uulitin ko po, ako po ay hindi professional. Ako po ay DIYer lamang na natuto lang din sa mga vlogs ng mga engineers. Maraming salamat po sa lahat ng professionals dyan na nag-comment doon sa mga videos ko. At mas lalo po akong natututo dahil sa inyo. Maraming salamat po. Yun nga po, nasa 3,000 daw yung...
3: Sabi ni Alan Cayetano, mga kababayan, sana may sulong sa batas na ang pag-impeach gaya ng presidente at vice-presidente ay idadaan sa butuhan ng taong bayan. Kung papayag ba o bubuto ba silang i-impeach o hindi ang isang opisyal ng gobyerno. Parang eleksyon lang ang dating.
4: Ano daw ang sabi niya? Hindi pa ata alam ng babaeng tong kung ano yung mga patakaran, ano? Hoy, ipaalala ko sa iyo, ha. Hanggat presidente pa ang isang buaya, ang isang presidente, hindi mo pa yan makasuhan. Hintayin mo lang pag bumaba na yan sa pagka-presidente, makikita mo dyan, tambak-tambak ang kaso niyan. Mga plunder, magdalakaw nga naman kasi. Oh. Pero, nagtaka ako ba? Bakit kung bibig kasi namin na magnanakaw si BBM, bakit palagi yung hinahanap sa amin yung resibo? Bakit kung magnakaw ka, kailangan pa ba ng resibo yan? Kawatan yan! Ano daw ang sabi niya?
5: Andrea ni mga idol, kuha lang mong 3-pit, no? 3-pit. Tagkusan niyo na dito. Tapos, gikan ko dire, kuha po ng 4-pit. Kuha po mong 4-pit, dira mga idol. 4-pit dire mga idol, no? 4-pit dire, na nylon. Tapos, tagkusan po na dira. So, ang total ng mga idol, dapat 5-pit. Kung dili na siya makuha 5-pit, di ganyan eskulado. So, tunong po na ito dito. Dira mga idol, no? Wala, dire. Tara mga idol, oh. Tara tunong kasi 5-pit. Surebol yung kanin, eskulado na mga idol. Eskulado pa ni sa plywood na factory ka. So yun na, tanata ko gumidiyas ngayon. Kandiriyan ni mga idol, kuha lang mong 3-pit, no? 3-pit, tagkusan nyo na dito.
6: Atensyon, Dabawin! Atensyon, Dabawin News! Isang babae, nagpakilalang terorista at bubumbahin niya daw ang Dabaw. Isa daw siyang Muslim, dinamay niya ang mga kapatid niyang mga Muslim. Pakinggan niyo ang sinasabi niya.
7: Dahil Mindanao ang ginagamit niyo, Vice President Inday Sara Duterte, kaya isa akong terorista. Alam rin naman niya na Senator Robin Padilla. Nagpo-post ako at nagbibideo. Tinatag ko pa siya, minimension ko si Senator Robin Padilla na isa akong terorista. Kaya kapag hindi niyo patigilan yung pang-tetret niyo, ako mismo magpapabomba ng Davao City. Ipapabomba ko kayo. Lahat sa Davao. Isa akong terorista. Dahil rin sa mga kapatid kong Muslim.
6: Okay. Mag-comment, mag-like, mag-share para makita ito sa buong Davao News. Makita ito sa iba. I-share niyo ang video natin para mahuli itong babaeng ito. Atensyon, Davao News!
8: Hello sir, ito yung pag setup ng 1 kilowatt to 3.6 kilowatt of grid system. So ito yung setup niya, ganito yung setup. Complete with protection breakers, ito po yun. Then, paano siya isaksak using sa panel? Madali lang po siya sir, bali dito. Kasi

0: plug and play na po siya. Ganun na po. Isaksak directly sa panel. Wala na po yung masyadong gagawin. Yun lang po yung gagawin nyo. Tapos dito sa battery, i-open lang po yung lalagyan ng battery. Ganyan. May indicator naman po, positive tsaka negative. So yung wire namin, lalagyan namin siya ng label na positive tsaka negative. Yan po. So wala po kayong worries. So hindi talaga siya mag-interchange yung polarity niya. So ganyan lang. Positive, negative. Then good to go na po yung system. Pagkatapos mo ilagay yung sa panel, ilagay yung sa battery, on mo lang yung system po. Yung una sa battery, next sa panel.
1: May dinayo nga pala kami ti
0: Hello sir. Ito yung pag
1: May dinayo nga pala kami TMX 155 na sobrang ingay nga ng makina. At kung papakinggan nyo nga.
2: Okay. Ang Team Alindog will always fight for the truth. And Team Alindog will always love Duterte's. And will fight for them. Nakita nyo ba ang Team Alindog na dinalaw ni BP Sara o nung ni Baste o nung ni Kumpulong? May Team Alindog na ba na nagpaikot-ikot sa mga Duterte's? Wala, di ba? Pero we are still here, standing in front of you, supporting Duterte's. Wala kaming nagigain. Hindi namin sinusumbat yun, but we want to for you to realize anong nagigain namin pero bakit nandito pa rin kaming lumalabay. Na nakikipag-usap sa inyo, ipinaliliwanag sa inyo kung ano yung mga dapat ninyong malaman. At sa inyo na lang, anong mapapala ko sa inyo na return? Yung mga expose ko, sa akin ay sa solo ko, yung mga expose ko sa inyo na lahat yan, documented din yan, may evidence tayo dyan. Na-compromise ang safety ng family ko, yung pagkatao ko nasisira. Diba? Madami kayong hindi alam sa mga nangyari sa buhay ko, sa buhay namin ni Madam Tusha, na because of pagmamahal din sa inyo, dinadanas namin to. Yun yung mga bagay na we don't want to disclose kasi ang gusto namin i-portray sa inyo is yung strong personality, lumalaban sa tama, hindi lumalaban para sa pera. Kasi, ayan, katulad yan, lilimandaan nandito. Di ba, lilimanda, pero still, di ba? Andito ko sa harap ko. Kudaan ang kuda, di ba? Huwag ka nang umiyak, may yun, ano ba? Masakit sa loob na yung pagmamahal natin sa mga tao, nakakalimutan natin mahalin ang Pilipinas. Aminin nyo yan sa hindi, nakakalimutan natin mahalin ang Pilipinas. Kasi sinusuportahan natin yung mga maling politiko na ang maaapektuhan buong Pilipinas. Maaapektuhan yung pamumuhay ninyo. Taxes, number one. Mga OFW, alam nyo ba ang isang bansa na mayaman? Walang OFW. Bihira ang OFW. Ibig sabihin nun, fruitful ang progressive ang bansa. May employment dito na andito na lahat. Sinong magulang ang gustong lumayo sa pamilya para lang kumita ng pera? Na kung meron man dito sana sa Pilipinas na pagkakitaan, hindi na kailangan magsakripisyo pa. Hindi na kailangan lumayo, magkawatak-watak ang hindi nagkakahiwa-hiwalay ang pamilya, nagiging broken family, may mga anak na papariwara. Ang hirap sinupin ng pamilyang
3: last mag-heart ani na video, i-check na to karong 5 PM pagdali og heart diha para imuha ang
4: so, kanong gigamit ng mga idol? 3, 4, 5, 30 cm mga idol. Tanawa mga idol. 30 cm. Tama na ni Tina Cassandra.
5: Magkano nga ba yung kailangan na budget para magkaroon ng sariling kuryente sa bahay? Gamit po yung solar setup katulad po nito, no? Sa ngayon, pag-uusapan natin kung magkano nga ba bawat isa nito. No, pag nagawa mo, i-assemble po ito mga sir at ma'am, yung basic solar, no, meron ka ng sariling kuryente sa bahay. Charge ng cellphone, electric pan, ilaw, maliit na refrigerator, yakang-yaka sa bahay niyo po. No? Yung pinakaunang kailangan yung mga sir at ma'am, solar panel. Yung presyo po nito, 2,400. Hindi kasama yung shipping fee ha. Yung shipping fee, depende yan sa area nyo. Luzon, Visayas, Mindanao, magkaiba-iba po yung presyo ng shipping fee. Either 200 to 400 pesos. No? Estimate namin dito sa amin kasi nasa 2,600 yung gastos kasama yung shipping fee. No? Yung next na kailangan natin mga sir at ma'am, pagkatapos ang solar panel, syempre yung 9 meters. 10 meters po ito. 9 meters na solar wire, 4mm. Yung presyo po nito, 550 pesos mga sir at ma'am. Pagkasama yung shipping fee, nasa mga 600 plus. No? Pagkatapos sa solar panel, solar wire, dito naman tayo sa ating controller na 20 ampere. Yung presyo po nito mga sir at ma'am, 2,800 pesos. No? Pagkasama yung shipping fee, nasa mga 2,900. No? Tapos yung pinaka-importante dito, kung meron yung baterya, wala. Kailangan nyo ito mga sir. Bakit? Light po ng battery. Pwede naman lead acid sa mga meron ng lead acid. Yung presyo ng battery natin mga sir at ma'am, 8,000 po yung bili ko sa online. Kasama yung shipping fee.
6: Ha?
5: Magkano nga ba yung kailangan na budget para magkaroon ng sariling kuryente sa bahay? Gamit po yung solar setup katulad po nito. No? Sa ngayon, pag-uusapan natin kung magkano nga ba bawat isa nito. No? Pag nagawa mo, i-assemble po ito. Mga sir at ma'am, yung basic.
6: Ha? Ang sige sa amin, yung remulya na yan.
7: Bakit sir?
6: Ang aga naman na.
8: Walang kwenta yan.
7: Bakit ayaw niyo kay remulya sir?
8: Ha?
7: Bakit
8: ayaw? Eh, trader yan eh. Oo, detective kami. Oo, trader yan. Napakalaki trader niyan.
9: So, ganyan po.
8: Sara, detective pa rin, syempre.
7: Bakit?
8: Ha? Eh, yan lang ang may ano sa atin eh. Yan lang may kakayahang mamuno. Yeah, si Lenny, wala naman yan. Sa history nga ng Pilipinas, sila lang isla natin, hindi niya masagot eh. Oo. Oh. Eh si Otiveros, NPA yan eh. Oh. Tsaka pipili sa mga yan, kaysa ara ka na. Tumitinupa ang ating bansa. Napakasimple lang naman yan. Logic lang isipin mo dyan. Remulya, traitor. Bakit ka magbubuto ng mga ganyan traitor? Anong gagawin sa bansa natin? Baka bukas-bukas pagising natin, wala na tayong wala ng Pilipinas. Baka ibinenta rin yan. Oh, Contiveros, NPA. Oh, bubuto ka ba dyan? Lobredo, simpleng-simple. Ilan ang isla ng Pilipinas, pati yung lugaw, hindi daw ano, di ba? Duterte ka na, saan ka pa? Solid. Matinupang mundo, matinupang bansa. Wala pang mga adik, wala pang mga rapists. Oh. Eh, pag si Contiveros, eh, baka tayo, lahat na tayo, magbaril lang dito, puro NPA na tayo. Di ba? Ganun lang kasimple yan. Okay na, tapos na.
7: Sara Duterte pa rin. Bakit kayo Sara?
10: Siyempre, maano siya, matapang. Kaya niya pagtanggol ang bansa natin. May paninindigan sa sarili.
7: Hindi kayo naniniwala sa ano mga presidential. Baka issue ni Sara.
10: Hindi kami naniniwala kasi ano eh, hindi naman nila pinapatunayan sa
9: pumutok na yan, nakaganyan siya.
11: Duterte pa rin ako. Ito mga tatlo ito, puro ito magnanakaw. Ito si Sara, hindi magnanakaw. Yan, si John Beck, bayad na yan eh.
9: Bakit si Sara? Ito tatalsik.
11: Nakita niyo mga ngayon ang ano, ang...
12: Ingon pa sa akong basher na batignaw. Kipakas lang ka sa imong bana, katungod exotic beauty ka. Rare ba? The more maot kag nawong, mas gwapa ka sa pananaw sa imong afam. Ay, pag sure, oy! Kabalo ka sa rason nga nung ipakaslan ko sa akong bana, nga nung ganahan dyan akong bana sa kwa, o niya love ko niya. Kaya dili ko materialistic. Mudawat ramanggod ko og papel. Sama sa land title. House title. Air ticket. Ingon pa sa...
13: Dayon, gikan sa battery. O saan siya mabot gari? Nilabang gapon siya akong breaker.
14: Naata karoy setup sa solar nga 1 kilowatt off grid nga connected gyapon ni sa atong Dio. So giready na namo dayon ang aparato nga ready to set up na og mga solar panel og wa mi magdugay, larga dayon og mao ni ako ang driver. So hangtod nga naabot mi diri ang dapita sa Villa Ventura subdivision dire sa Lacion. Og hangtod nga naabot jud mi ani sa bahay ni Sir.
11: Atras wala, atras.
14: Napas paggamay mo ang multicab. Mao nang ni atras migbalik og wa mi magdugay. Plaster da na panis babaw kay pating inita na og udto na og banat dayon. Shout out dai ko ani ni Sir nga grabe jud kabuutan og usa kun ni ka solid followers. O, wadyo ko kabalibad kay gidaw nang giko niya dayon sa pag-ari niya personal sa amuang balay. So, mao nang gipaning kamutang gina ko nga ma-install dayon kay kinahanglanon magud kay niya sa iyahang work from home nga trabaho. So, nakuha man po na ko nga mahuman dayon, mao na nga gi-install na yun dayon na mo diri sa iyahang balay. O, buutan yung kayo si sir. Nindot po kayo kung naapot tayo music samtang nagtrabaho. O, wagin mi pasagdi po ni sir. Gipamisikan mo yung ipakaon pag ganyan may jalibi. O, nahinobra pag ganyan ang jalibi. Tagduha, gibi. Grabe, daghan yung kayo. Salamat, sir. O, makita niyo mo nga video.
4: Ah, nahinobra ang jalibi ni sir. O, grabe. Grabe, maikog tadi. Nagadag jalibi, o.
13: Ano mo matya ganyan na rin mo nga. Balag nobra, ganyan po. Ayan, gabala kayo. Didak man.
14: Pagkahuman ng kaon mo, nang ipasabot na nako si sir sa mga dapat ganyang may bawaan.
13: Kita si mong solar controller. Pagpadong sa battery, nilabang niya po sa battery, awa kanilang sa certificate.
14: Para sa ako, importante jud kayo ng ato pong i-orient ang ato ang client or atong hatagan sa gamay nga information sa basic ng mga settings kay para naapot si knowledge sa iyahang solar setup. Mo nang ako jung gibuhat ang tanan sir kay medyo maikog jud ko ni mga grabe ra man daghana sa mga libing gihatag so daghang kayong salamat gintawon sir.
13: Tingnan ang sitwasyon. Samtang nag-solar ka karoon niya, connected sa imong BU. So ang transfer niya between ni solar o sa imong distribution utility o sa main electric company mo, naman dere, di ba? Pag malubat si battery, automatic si inverter mo trabaho, iyahan ang pasudlon si imong main electric company. So wag yung puto lang imong ang kini ang paggamit si mga fences.
14: Importante jud kayo ang pagpasabot sa about sa solar setup nga imuhang gi-install ngadto ni client kay para nako mas lisod pa ang pag-setup og solar kaysa sa basic nga electrical installation sa imuhang balay. Kay si solar is daghan king kuti, naay settings, naay gikan sa DC, moon pang AC, gikan sa mga breaker, sa mga wire dapat ginimo nga i-explain kay para mahibaw-an jud sa client og masatisfied po siya sa imong trabaho. Kay dili basta-basta, mahal po kayo ang materials o nibuhi po siya o kwarta. Munang dapat angay gid nga ihatag ginimo tanan nimong best aron lang makasabot siya. O pasalamat sa Ginoo nga wagin daotang nahitabo o nindot o successful ang ato ang pag-install. So daghan kayo mong salamat sir sa imong pagsalig o congratulations sa imuhang solar setup nga successful pod. So, good luck.
13: Ang salamat kayo. Salamat kayo ng pagsalig.
9: Salamat ko niyo.
13: Kayo, salamat ko pa yan. Sige.
9: Salamat, salamat.
13: Ngayon, gikan sa battery.
15: Mga legit na agency, papunta dito sa New Zealand, Australia na walang placement fee, walang bayad, possible medical lang. iFarms personnel, September Star Incorporated.
13: Andito yung mga old miner natin. Shout out sa way. Left and right.
16: Sinabi ninyo sa akin, Mr. Chair, CES. Hindi mo nga sinabi recto eh. CES, walang ibang ES naman, Mr. Chair, di ba?
17: No, but in all seriousness.
16: Ay, ayaw na ibaba ang VAT. Mr. Chair, I would just like to put it on the record. Totoo ba ang sinasabi ko na nag-usap tayo tungkol sa pagtutol ni ES sa pagbaba ng VAT o hindi?
17: Mr. Chairman, point of order.
16: I'm sorry, gusto
17: ikaw
16: ko lang
17: ginigrill?
16: Linawin, hindi po ako nagsisinungaling dito. Totoo ba o hindi na si ES ay nagpahayag ng kanyang pagtutol sa pagbaba ng VAT?
18: Maraming salamat po, Mr. Chair. At sinusuportahan ko ang panawagan ng ating mga resource persons na pababain ang buwis sa langis. Ngunit isa at kalahating buwan na tayong nagdidiskusyon dito. At kung hindi tayo mag-schedule ng botohan para pababain ang value-added tax sa aking pananaw, nag-aaksaya lang tayo ng oras dito. Kaya ayaw ko nang pahabain pa ang diskusyon. Nais ko pong talakayin na ang ating susunod na aksyon. Kung maaari ko pong tanungin ang ating butihing chairman ng Ways and Means Committee, kailan po natin pwedeng ischedule ang botohan para pababain ang value-added tax?
17: Pag-uusapan natin yan kasi ako gusto ko na rin eh. So, pag-uusapan natin sa Committee on Rules and then tatapusin natin yung complete staff work. Tapos as soon as that is done, mapag-uusapan natin kaagad.
18: Opo. Nahihiya po ako kasi sa mahigit 5 cabinet members na nandito at sa daming mga undersecretary at presidents ng mga associations. Siguro, hindi naman natin kailangan talakayin pa na kailangan natin pababain ang buwis. Lahat naman sang-ayon dito. Pati dito sa Kongreso, Mr. Chair, nag-survey ako. Wala pa akong nahanap isang kongresista na umamin sa akin na tutol sila sa pagbaba ng VAT. Tinanong ko si Manong Rufus. In favor. Si Congressman Yap. In favor.
17: Huwag mo na isi-isain, sayang oras mo.
18: Si Congressman Tinio. In favor. Nagro-roll call, voting na tayo dito, Chair.
17: Maraming mapagkunwari dyan, ha? Mawarningan lang kita, ha?
18: Kaya importante, Mr. Chair, roll call yung botohan natin. Hindi yung pasikreto.
17: Tama.
18: At dapat malaman din ng taong bayan, ano ang posisyon ng Kongreso? Kasi sinisisi tayo, Mr. Chair, eh. Pero sa pagkakaalam ko, hindi sa Kongreso ang humaharang sa pagbaba ng VAT. Hindi ba, Mr. Chair? Hindi ang Kongreso ang humaharang. Kaya huwag niyo kaming sisihin. Gusto naman Congressman pababain ang VAT. Si Chairman Kimbo, napakabuting tao ito. At hindi ito nagsisinungaling.
17: Teka. Pag mga ganyan, usually yan yung bago katayin, eh. Para pinapalambot mo. Para mo ako nilalagyan ng butter.
18: Mr. Chair, kung maaari ko pong tanungin kayo, nag-usap tayo nung isang araw. Tinanong ko po si Mr. Chair, pwede na ba natin pagbotohan ang suspension ng VAT sa langis? Kahit hindi muna sa lahat ng bilihin, sa langis po muna. Ang sabi ninyo, Mr. Chair, may kumokontra sa kabinete.
17: Sinabi ko ba yun?
18: Mr. Chair, kung...
17: Lunis ngayon, ano? Bawal,
18: hindi nyo po
17: bawal ang pagsisinungaling, ha?
18: Papangalanan ko na lang po. Sinabi niyo po sa akin, ayaw kasi ng aking kababayang Batanggenyo pababain ang value-added tax sa mga bilihin o sa petroleum products. Pinangalan niyo po sa akin, si Executive Secretary Ralph Recto ang humaharang sa pagbaba ng value-added tax.
17: Hindi ko maalala yan. Ang dami natin pinag-usapan. Napag-usapan ba natin yan?
18: Opo, no, but, Mr. Chair.
17: No, but levity aside, I think the question should be addressed to our economic managers. Pero, because I think it's a very pressing matter, a pressing issue.
18: Mr. Chair, I think yung Department of Finance kasi nagpahayag na ng kanilang posisyon. Natutol nga sila sa pagbaba ng value-added tax. At ang gusto kong igiit dito, yung separation of powers. Kasi ang Kongreso ay hindi naman dapat sunod-sunuran lamang sa ehekutibo. Kung gusto nating ipasa ang pagbaba ng VAT, hindi natin kailangan sundan ang rekomendasyon ng position paper ng Department of Finance na pinirmahan ni then-Secretary Ralph Recto. Tama po, Mr. Chair. Hindi natin kailangan sundan ang DOF.
17: Well, paalala ko lang uli, Kong Leyan, nakapangalan ng aking paboritong anak. Ha? Ang Secretary ng Finance ngayon, hindi na si...
18: Opo, pero inamin niyo sa akin, Mr. Chair, dahil siya ay Executive Secretary, nilalalim mo lang ang aking pagbulgar ng ating confidential na diskusyon. Sinabi ninyo sa akin, Mr. Chair, si ES, hindi mo nga sinabi Recto, eh. Si ES, walang ibang ES naman, Mr. Chair, di ba?
17: No, but in all seriousness...
18: Ay ayaw na ibaba ang VAT. Mr. Chair, I would just like to put it on the record. Totoo ba ang sinasabi ko na nag-usap tayo tungkol sa pagtutol ni ES sa pagbaba ng VAT o hindi?
19: Mr. Chairman, point of order.
18: I'm sorry, gusto
19: ikaw
18: ko lang
19: ginigrill,
18: linawin, hindi po tinatanong? Ako nagsisinungaling dito. Totoo ba o hindi na si ES ay nagpahayag ng kanyang pagtutol sa pagbaba ng VAT?
17: Sa pagkakaalam ko, malinaw na malinaw dito, Kong Leyan, na marami sa mga cabinet members natin, hindi lang siya, all our economic managers have put their position na tutol sila sa pagbaba ng VAT.
18: Sabi ni Secretary Balisakan last week, pabor siya. Kaya wag natin ilaglag si Secretary Balisakan.
17: Hindi niya sinabi yun. Ang sinabi niya
18: is... Mas progresibong buwis dapat.
17: Ang sinabi niya is kailangan natin balansin at makita kung ano magiging epekto.
18: Pero ang sinabi niya, kailangan mas progresibo ang buwis. And I'm sorry that I'm discussing the approval of a measure in front of our resource persons, pero in all honesty, I find it a waste of our time to keep on listening to people recommending that we suspend taxes. Congress passed a law to suspend the excise tax on petroleum products almost a month ago. And today, we have not yet seen a suspension on diesel. Siguro ang susunod na panukalang batas, Mr. Chair, hindi na authorizing the President to exercise a suspension of the tax. Siguro, Mr. Chair, dapat ang Kongreso na ang magdesisyon sa pagbaba ng VAT. At bago ako magtapos, gusto ko lang pong linawin for the record, Mr. Chair. isatalin na natin yung posisyon ng ibang mga miyembro ng kabinete. Totoo ba o hindi na minsan nagpahayag si Secretary Ralph Recto ng kanyang pagtutol sa pagbaba ng VAT? Totoo pa ba o hindi?
17: Alam ko on paper, malinaw sa DOF ang kanilang hesitation or at least pagtutol sa reduction ng VAT.
18: At ang aking panawagan na lang po ay simple. Ang Kongreso ay hiwalay sa ehekutibo. Tayo ay narito bilang mga halal na opisyal, hindi po bilang mga appointees. Kung gusto ng mga miyembro ng Kongreso pababain ang VAT, nananawagan ako sa Kongreso, botohan na natin ang pagbaba ng VAT kahit na ayaw ito ng Executive Secretary o kahit sinong miyembro ng Kabinete. Maraming salamat po, Mr. Chair.
17: Maraming salamat, Kong Lian. Alam mo, tuwing tinatawag kita, hindi ako nagsisisi. Sana pag maglabas ka ng material dyan. Sige. Anyway, but thank you, Mr. Chair,
18: kasi kailangan kong puntahan ang aking mga kababayang Batanggenyo na nag-rally sa labas ng batasan kanina para pababain ang VAT. Kaya alis na po ako.
17: Nakita ko nga, libo-libo. Nagpunta kaninang umaga.
18: Opo.
17: Sige.
18: Ang mga Batanggenyo po ay gustong bumawi. Gusto natin ang mga Batanggenyo naman ang magpababa ng value-added tax. Sinabi ninyo sa akin, Mr. Chair, CES. Hindi mo nga sinabi, Recto. CES, walang ibang ES naman, Mr. Chair, di ba?
17: No, but in all seriousness,
18: ay ayaw na ibaba ang VAT. Mr. Chair, I would just like to put it on the record. Totoo ba ang sinasabi ko na nag-usap?
20: Alam kong maraming nag-aabang sa inyo.
21: Mga idol, bali tatanggalan ko na ng lason itong butete.
22: At
21: para matapahan bukas at maibinta, mga idol, tuturo ko, mga idol, sa inyo kung paano tanggalin ang lason itong butete na to. Dalawang piraso to. Portalino na ito bukas, mga idol. Unahin ko itong isang mataba. Dito lang umpisan, mga idol, sa ulo. Yan, no? Sigurado bungkag ang bahaw nito pagka ano, yan, no? Naluto na. Basta tama ang proseso, ligtas naman kainin ito, mga idol. Wag lang yung mga hindi marunong magbalat at magtanggal ng lasan, wag yung susubukan, mga idol. Dahil marami nang namatay sa lason ito. Yan, no? Ang pangalan nito dito sa amin, Goodbye Philippines. Dahil oras na magkamali ka, talagang sayang ang buhay, mga idol. Yan o. Malaman ito, mga idol, o. Sobrang ganda ng kanyang laman. At napakasarap itong istang to. Mas masarap pa ito sa lakula po. Yan o. At ito, mga idol, pag ganitong matigas, naganyan lang ito, mga idol,
22: oh. Kita mo, hindi ba
21: hapon siya? Ano, tanggal agad, mga idol, oh. Yan. Tapos ito, tiyarte natin. Marami tayo, mga idol, viewers, yan, oh. Yan.
23: Shout out!
22: Ayaw mo yung...
21: Simple lang ang pagbabalat ng butito, mga idol. Tuturo kong step by step kung nasaan talaga ang lason. Para just in case na may gumaya, safe po kayo. Nakakapwa ko mga espiro at mga isda. Gusto nyo mag-try magluto. Marami sa lugar ninyo, mga idol. Tuturo ko sa inyo kung paano tanggalin. Sarap po ito. Okay, pasok. Unang-unang tatanggalan natin, mga idol, ito. Kapikuloy. Ito, unang-unang tatanggalin natin ito. Itong bugtong na laman na ito. Yan, gagayatin natin dito. Ito, unang-una natin tatanggalin ito. Pag ito, mga idol, tinanggal, pagbira nito, bibirahin ko itong palikpik na ito, dala na yan lahat. Tinapon ninyo. Here, o. Yan, o. Tinamutoy. Ibirahin ko, mga idol. Dala na yan, mga idol, lahat. Oo, no. Yan, dala na lahat, oh. Pati yung litid niya dala. Yan. Laki ng atay pulo.
22: Atay, ah.
21: Laki. Ay, sayang. Laki ng atay. Ang laki ng apdo, mga idol. Iri, mga idol, yung lason, mga idol, oh. Ari. Kailangan to, hindi mapipisa. Yan, oh, ito. Yung laman ito, mga idol, purong-purong lason talaga. Talagang... Pag napisa ito, agad kakalat siya sa buong katawan. Mabilis nakakalat. Kaya, you know, goods naman siya, hindi siya napisa. Kaya okay to, pwede itong kainin. Tapos itong domo. Kita po rin yung mga idol itong ugat na to. Ihiwain natin to, kababa. Yan o. Yan. Papunta dun, hanggang sa ilalim, kasama ang baga. Yan o. Para ano, tala yung ugat, yung mga ugat-ugat niya. Yan. Yo, papa hiwa. Yan. Yan o. Bira-bira lang mga idol. Yan o. Pagka natanggal na nito, okay na, safe na to. Medyo may nakadikit pa dito sa kabila, sa palikpik. Yan o. Kaya medyo matigas birahin. Hindi pa pala nagagaya itong kabila.

0: Listening to our station is just like wearing your favorite pair of jeans. You never grow tired of wearing it.
1: Philippines. Hindi alam ang gagawin. Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.
2: Bayan ng Bayan, Magic FM, katambay mo!
3: Magic FM! Magic Morning!

0: Ito ang Magic FM Pilipinas. Katambay mo saan ka man sa mundo. Katambay mo sa balita.
1: Ang mga bata nakapag-labing
2: isa ang patay ang dalawang
3: babaan at
4: sinungog ng isang
5: pinag-aaralan ng formal na pinarangalan.
0: Tagapaghatid ng musika at serbisyo publiko anumang hamon sa mundo. Mapapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa ibang sulok ng mundo.
6: Ito si Double A.
7: Hi, ito naman si Ate Sean.
8: Ugin Princess, Tita Char.
0: Katambay mo sa Tacloban City 98.3.
9: Yeah, yeah. 80s, 90s and more.
10: Magic FM, katambay mo.
0: Aktibong miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
11: Bam!

0: tumache.
1: What tumache? Who's tumache?
0: I mean, sobra.

0: kasangga mo sa Relax Sarap. Red Horse Beer, Relax Sarap na. Drink responsibly. Kasangga mo sa Relax Sarap. Red Horse Beer, Relax Sarap na. Drink responsibly. Kasangga mo sa Relax Sarap. Red Horse Beer, Relax Sarap na. Drink responsibly. Kasangga mo sa Relax Sarap. Red Horse Beer, Relax Sarap na. Drink responsibly.
1: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
2: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
1: Tama! Red Horse Beer, namit, sulit.
3: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly.
4: Nay, nagano ka din at ilarumit lababo?
5: Nagayod ako, hinin nga naglilik nga linya hitag tubig, tikag to halababo. Amo kasi init nagpapadakot aton konsumo.
4: Ha? Iba ka ng lalaki ito trabaho in pagtubero.
5: Him tatay, ato pa iya trabaho. Ngan ano ka ba? It mga trabaho nga panimalay, di rito'n ginlilimataran nga may himulahin o saka lalaki o saka babae.
6: Uy! Ano ito?
4: Ay tay, o adi ni nanay, nag-aayad didihit naglilik nga tubo. Ikaw ito tay itong mag-aayad.
6: Diri anak, it pagreperit tubo, nga iba pa nga buruhaton, kaya itong buhaton, mababae man o malalaki.
5: Ikaw gihap anak, dapat mabulig ka nga diri ka dapat maghunahuna nga itong trabahoon may dala pan babae nga may dala liwat pan lalaki.
4: Amo
7: ngayon ito, Nay?
8: Yan ang panahon, diri na uso pa ni Malay o bisa na sosyedad ang tinatawag ang gender stereotyping. Ini nga pahimat nun in kaparte ang Gender and Development Program han buhatan han Leyte Metropolitan Water District o Prime Water, Leyte Metro.
9: Ang madamdaming testimonya ng ating kababayan na nagpabago sa kanyang buhay.
10: Hello, si Muli pa, Batangas. 7 po. Ako po yung nag-text sa inyo. Dan ako po yung may dalawang buko sa halib, magkabila ang dibdib. Bone cancer daw po yun. Lumaki po siya ng lumaki, Kuya Boy. Tapos nung tinuloy-tuloy ko pa ang pag-inom, nung abutan ng isang buwan na higit na iniinom ko yung rice cook, pinagpatika po ako sa rice cook, Kuya Boy. Bumalik po ako sa doktor ko. Tapos yun, na ano ko na, lalit po yung bukol ko sa magkabila. Nagpasalamat ako sa Panginoon. Pag-uwi ko ng bahay, tuloy-tuloy pa rin ako ng pag-inom ng pag-inom ng rice cook. Hanggang ngayon, Kuya Boy, sa awa ng Panginoon, naka 65 boxes na po ako ng rice cook. Sa awa po ng Diyos, Kuya Boy, malaking himala po at nagpapasalamat ako sa Panginoon sa inyong programa at sa inyo, Kuya Boy, sa magandang resulta ng dahil sa pag-inom ko ng rice cook na nawala po yung dalawang bukol ko sa magkabilaan kong dibdib.
9: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na nationwide.
11: Sangkay, nagbibiling ka ba hin one-stop shop para hitong imo mga gamit, ha imo opisina o ha imo panimalay? Access Office Systems, itong solusyon. An Access Office Systems, in may ada complete line of CCTV, LED walls, solar streetlights, all brands of computers, laptops, biometrics, office supplies, office equipments, furnitures, fixtures, ID printers, Toshiba and Fuji copiers, Blue and Duplo digital duplicators, engineering instruments, PABX telephone system, rescue equipments, computer peripherals, and accessories, and many more. Name it, and we have it. Access Office Systems. Quality and service is our first priority. Ngandiri ka angay mabaraka. Kay hatanan nga produkto tikang Access Office Systems in may ada quality after sales service with very qualified and trained technicians for all products. Access Office Systems, quality and service is our first priority.
12: Iton bagong nga lokasyon ng Access Office Systems in Namumutangha 212, Image Del Pilar Street, Barangay 23A, Tacloban City. Pwede gapon matawagan na masunod nga numero 0953-523-6810 ng 0905-447-2364. Pwede gapon nila ma-email haaccessmain22@yahoo.com. An Access Office Systems in may nagapon mga branches, Haburungan, Nganbaybay City.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, kawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugicarao 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo. Proud member of the KBP.
1: Ratsada Balita. Napapanahon niya mga balita, lokal, nasyonal, ngan international. Iyong may babatian. Ratsada Balita. Nganya na, at iyong tagpasamuha.

muling nalinsulana ito na tuloy mga nakarawat na ng mga mensahe na nahaga o adigong mensahe para oy adigong tambay dito na punas good morning mga kapagbay and then aliga po ni Yankee Bravo muling muling Yankee Bravo yan happy win siguro ha atong natanang inanglan ko nung magdarat na mo itong COVID dahil marito niyo naman, no? Kaya ito na itong kapasulit ng panahon, right? Nalusugya po ni Juan na sa tanga po na kala sa Sami Malunas Jenny Bertones Herila Gio at Moni Aliga po ni Pudulun

0: anumang lutuin, siguradong sasarap yan. Pagkasama ang Magic FM, katambay mo. Gising na! Magic FM, katambay mo!
1: Good morning, everyone!
2: We
3: ang dati mong katambay sa umaga, kape at pandesal. Ngayon, idagdag pa ang mga kwelang DJs, balita at mga nakakaindak na awitin. Sold na ang morning mo. Basta nakatambay sa Magic FM.
4: Kasangga mo sa Relax Sarap. Red Horse Beer. Relax Sarap na. Drink responsibly. Kasangga mo sa Relax Sarap. Red Horse Beer. Relax Sarap na. Drink responsibly.
5: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
6: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
5: Tama! Red Horse Beer, namit!

0: sa ang madamdaming testimonya ng ating kababayan na nagpabago sa kanyang buhay.
1: Si Muli pa, Batangas. 7 po. Ako po yung nag-take sa inyo. Kaya ako po yung may dalawang buko sa halib, magkabila ang dibdib. Bone cancer daw po yun. Lumaki po siya ng lumaki, Kuya Boy. Tapos nung tinuloy-tuloy ko pa ang pag-inom, nung abutan ng isang buwan na higit na iniinom ko yung rest ko, pinapatika po ako sa rest ko, Kuya Boy. Bumalik po ako sa doktor ko. Tapos yun, na ano ko na, lalit po yung bukol ko sa magkabila. Nagpasalamat ako sa Panginoon. Pag-uwi ko ng bahay, tuloy-tuloy pa rin ako ng Panginoon ng rest ko. Hanggang ngayon, Kuya Boy, sa awa ng Panginoon, naka 65 boxes na po ako ng rest ko. Sa awa po ng Diyos, Kuya Boy, malaking himala po at nagpapasalamat ako sa Panginoon sa inyong programa at sa inyo, Kuya Boy, sa magandang resulta ng dahil sa pag-iinom ko ng rice coffee na nawala po yung dalawang bukol ko sa magkabilaan kong dibdib.
0: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na nationwide.

18 minutos tayo. Lumiyos. Masyadong kamalagpit ito na dalang ganitong oras, ha? Ayan, sa pag-anay, itigyan sa Batangay Samson Linde Morning, mga katambay. O ito tayo nga listeners and viewers on Magic News FM Tacloban, Happy Mother and Perpetual Health, Ratsada Balita, More Power and God Bless. Alright, morning mga katambay, More Power and Ratsada Balita, God Bless. Ginagay, dumilin po.

0: anumang lutuin, siguradong sasarap yan. Pagkasama ang Magic FM, katambay mo. Gising na! Magic FM, katambay mo!
1: Good morning, everyone!
2: We are...
3: Ang dati mong katambay sa umaga, kape at pandisal, ngayon, idagdag pa ang mga kwet ng DJs, balita at mga nakakaindak na awitin. Sold na ang morning mo basta nakatambay sa Magic FM.

0: ang madamdaming testimonya ng ating kababayan na nagpabago sa kanyang buhay.
1: Hello, si Muli pa, Batangas. 27 po. Ako po yung nag-text sa inyo. Anak ko po yung may dalawang bukol sa halib, magkabila ang dibdib. Bone cancer daw po yun. Lumaki po siya ng lumaki, Kuya Boy. Tapos nung tinuloy-tuloy ko pa ang pag-inom, nung abutan ng isang buwan na higit na iniinom ko yung rescope, pinagpatika po ako sa doktor, Kuya Boy. Bumalik po ako sa doktor ko. Tapos yun, na ano ko na, lalit po yung bukol ko sa magkabilaan. So, nagpasalamat ako sa Panginoon. Pag-uwi ko ng bahay, tuloy-tuloy pa rin ako ng pag-inom ng rescope. Hanggang ngayon, Kuya Boy, sa awa ng Panginoon, naka 65 boxes na po ako ng rescope. Sa awa po ng Diyos, Kuya Boy, malaking himala po. At nagpapasalamat ako sa Panginoon sa inyong programa at sa inyo, Kuya Boy, sa magandang resulta dahil sa pag-inom ko ng rescope. Nanawala po yung dalawang bukol ko sa magkabilaan kong dibdib.
0: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na nationwide.

Ano mang lutuin, siguradong sasarap yan. Pagkasama ang Magic FM, katambay mo. Bayan ng Bayan, Magic FM, katambay mo.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, kawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM, kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member of the